Yeah.

Ramya

0: Kilah mashallah kuntu paraskram doni wachirewe lankaraye suibu nutichani kondwa rukura andia nendia paraskram doi itakat kente mungu loktuwa lanfule ya andia tamtama da kirinin kuruka uridoni nendiro goye jenama shima karimida moe ma ade muwaru adaji loktuba nabaru tusundi da goye kwen tusundi fuye de kila shi karimi gultina ma ade lok tu tinlan awa ambeyi kila jamisu ida kila nzalan fatia sandirama aye lok tu shi karimi ade tinlan awa ala ambeyi ja kirtu tukina amso duro bayantin kuruta nasmano na shadwani shi sa kamse karimi gozea kila shi shiti isen ate awa ala ambeyi jwa shi karimi kuye maalan wane mare tanasmaro sha amso de no zai sandina ma wani mare loktu karmi do gozana lan klasirin la aw awla fangadar wulunu ma ai duluwo daji ngo shi malam de aw tanasmaro tilo tilo robo ino sedina klashi tanasmaro karimi zam klan zai lan kurno sof chef to gozana ide shi tan do man zai mai kurunda konimiya awala alama ala ade so woni mare fanimin daji alama fantina mare shi awala doni dunwa embe awadoni kiske embe ndaso so tilo tiloro angirbo ina sinna dinye bayanzi da kirnya daji kuru faraskran di da der daji rommo azenyen
1: janarare soko kammo vaccine imin ma vaccine diriyai orali imin kal injectable vaccines kal new line kal awan be sayro key messages gulda na be key messages shirmare bayanata na sembi amdoro imin kala odone sendiro imin den suru odone bayanata na se amdoro imin den kala done vaccines de vaccine types vaccine jiri kam do dimin vaccine do kwasa jiri python sedin kwasa jiri belgen shiro imin den danen shiro imin types done vaccine de rogulumin side done vaccine de dimin do rogulumin ciro adimin mukoro adimin dunoro adimin ara samma so gollumin kunga waadien rutun zo gollumin cinzura tollumin la cilia karen zero adimin karen zo kinya kinya radimin la naman zero dimin ara samma so bayani ma kamdo tia kamda areta awaye ko kuma awa ko logna e nande nuwe apima shaso ndi rawal daro adam cizile den so ko gawle zina ko kuma so ko nande napsana na awu shaso ndi adai vaccination team mo son AEFI kit beta no so aware managing de so do hydrocortisone latikin prometazine latikin aware antigen antibody reaction da subsiding dioro ko kuma allergic reaction da subsiding dioro are in terms of severe side effect wa ono ma sama so reporting to din da kwa appropriate authority photo out there a channeling to the other photo managing to the sandana routine. So in terms of cholera, oral cholera vaccine noisemia, based on our program abroad to Naden, because side effect don't reporting to Naba Amada manufacturer the ounce of Rumia, Libyan Zurumia side effect can be come last year mild diarrhea so on then Jerry Artelaga and Alas one in our routine Zere Serai Villager. Come last year. Adiya sabin karunzo lalangen nelen da kutu de
0: gila tamangana lokto allan a prescribe da gawino da jukuru da da jinon mo shi ilmu ma adam alai modu doni kufu karimi kolira ikon doma di kila wujin ma de bayna sidina kila shi kasa da au amsa de futu shi karimi gutina ma ada mo zailan da jimura doni kuru ama falfal da wujimia dilan awishuma da notte bayna sinina
1: haya maro am sorry la kala la marado sanna am nguso poto tamata ide sro blain so lona somin la tarzaro amma adin ne am sorry samma sogi adam nduso kala tana nyinze pallo koro nduso gi salan aw jeri ar kasachin amma dai tonna wda poto am de somona dara atodo zoro o awkaro ke je poto tamata idi am kada somu solo somona da ma kwa so nam tanani da na o shirma ro kutu awla angala gi akai ro sodin sodin be kurudai am done che da o de kasa da pleda na na sha non-compliance da resolben doen se robben sadin behavioral change communication sadin te da dana am sodo eta asuza e kalalan a o shir malangala fo tutna ni ndaro sakana batiri yede bati sana yede a o shir batiri a o shir ngala ado ero a o dai na kashara
0: gila ada malai modonyo askrinya na karuntu waktu ni sara kreta njum hawrayo lenye kla hawray da krinya ngolti afra skram da goe kwen
2: Barewde mbla gaji wa ifu maa na diwa ikre burno ya lagiri lir na jire landa suna maso ade teda dhala miza flezana kila futungu doaso ikuluanza soa banna zanayin. Tanaswa loktude mbare ningili kumunde ma ade baditina in klan haurra fanuwin. Kabla kanji mwadima lae diola ade mabaram za mwene shabu hola nutina maudwe mbana tina maso ada saasuna suro bula fari ifu maa na jire ikre burno ya lagiri lir na jire dilan. Garabka kanji mwadima naptikilanze lae ningidi soa napturam hijirawe langarzuna suro bula fari ifu maa na jire ikre burno ya lagiri lir na jire dilan. Jemiru nguro malakiarere suro brinyeru wa ikre burno ya lagiri lir na jire landa suuna maso ade gunaturo nguro tana kala futu masho njiba esendia grezina en. Gwamnatin lir Najeriya dai mai laroku na tawadir naira biliyon miyan miyan lokaci don ne ya amarzuna Claudio Josa Gombiala Star Crabor ne sunna ma ada garta baditro na sha lamara da kelshe lan gaskarin gorum da kelshe jina ya sadu ni filko ara kin ne sha 2026 lokal lan lutina ma ada in biskarin baktina fun bakti masu ada in clan haur rafanwin
0: ushe shetuma lawan munguno Kamil doni haura aje sa tulur kakala na ndiro kuden. Fela paraskram maya dro wolten. Ama ka udro karutu, ka uri ada karunu.
3: Ba, ba, aisa kusuro ka wa aje moto litare nguro nguro ndiro ga indu.
4: Kwa sa pita yartaye na nguro ndiro mfulangzi?
3: Aisha kaswa pita yartaye du.
4: Kwa sa pita yartaye, ade kwa sa doni kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
3: Ma, Kosa fita erta el kam lorjin na
5: Ferin taw da maro kam lorjin kla lok twen share tiya
3: Mama kosa fita erta adu warizu na de
5: Ferin auritiye sa tunade amma son yayi an dai ranye clan dia yit kayan di walla allan
3: ba ai so di walla de
4: an dai ranye kosa shi mada kaliyan muskon dia kla klan tulta ji sakata kinza kumbundia shawaru geta, shara kiskai ya shawaru kulta kuru ade makorkornia kada baro rotin. Loktu ne kam yin karungin fijin ne, yerjin ne rumia, njido ne manda shura ida shura jinoyo kuru ade ma litarini yin karungin kaduno. Muskondia kilakilan tulio, njisa kata yayo, kumbungila buyo kuru ade ma korkornia soa kada baro ronyo. Diwala alan ande kwa sadone fita yerta eda kaliyen. Kawli adi, daraso nandiro sudu.
0: Gila, mashallah wakiruntu. Nada ina landaji kwe kwen. Paraskram doni wachirewe. Kirma andia kirantabade mwulu numa kla karimi. Kole raida moilan praskram da tore kurut mangana loktu allan praskram da tilo tiloro gawaro a kalashi faida karimeda na la para sukro bay na fayena da jifutu doni nuando ono so karimi gutuna ma de so ndu gono rollo no ma a duno doni tanaswaro shi kwasa gultuna ma ada kriutie fandien da ji praskram dilan karuntu so dro zolo ya mane Sipur uskupal diyo lar pal uskupal diyo arak. Sipur au sipur lar sipur pal u diyo indi sipur lar arak. Diyo da firmye da jifar uskram duro tamin. Gawya sundwana da wada jantir bayan kuno. Kuro doni tanas maro suro far uskram adilan kuro. Kalalan jawawa muen adishima aye. Karimi mda momawa. Da jukuru kazi yala mbejua kamso da karimi da moro dapchinma. Ngawa adelan kuru murati doni shi nguru nguru lan daji karimi gultina maada muwe bainafa muwe. Asalamu alaikum.
6: Wa alaikum, salamu babuna wachire.
0: Wa alaikum, za ndu manajin?
6: Si, Aisha kwenye Muhammad Mulani Mati.
0: Aisha kwenye Muhammad Nyakirinyan. Aye, karimi muma.
6: Alhamdulillah to na so go sa fa to ba to raisa tawa da maramoyin
0: gila yawa
6: Na'am, tilo-tilo da san mamu waina kan safa lingwa za hatta ko su sanzo da wani san mu an ji mu waina. Amma wa kun so a ta kwalta rakina. Kan ge giro kan kuma da sarin barci a ita da lafani na rayuwa nan.
0: Yo, a dai a da kuma ka wuri da moya. Shi ilmu ma da lokta fuye da na daji sha don ya isu bayin nasiri.
6: Na'am, dai kuru lokta Allah amdo kalmida gozair kasa da gozair le zakoza. Undi na so ja ko sai na zura kalmi so da go tuga ni da sauran ya ko sai so undi na kurun bi je sama ka ko sale ki na kurun halaka ti da su amma wata na mariya sara kala kal so da am kalmi so da mal ki andi wala abzuro kalmi ar mo ne adu ye mo ye dan aw kore rai bali niyar wa yalla an dero sannan da na gara chatur hasbullah da
0: ngira amin ya rabbal alamin ala kaman da chatur an dero hasa aisha gwani muhammad ushe kasa da mu anyuro askirin yana assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duka la zawlin
7: bana ma sashi wa rikinin din manaji
0: bana ma sanguro shiware ai karimi moma
7: mo yana den din sama yin me larafa bro haule man chowe
0: bara arma martin
7: bara a wani ma kuma to suna chau karimi din sai da su suna
0: yawa a taida zuwa alhamdulillah kuma da
7: alhamdulillah alal ne lewa kullur din da
0: fato fato rata mulangai guron dola na fali na kada
7: a fato fato ro kishana ta mu ke do suwala
0: yawa angala angala da taida zangala
7: kullu samma mo yana
0: bara arabiya martin ma da diwan ne korkon do duk samana rollo na mali not ma dai guzafa ma
7: kumaro hanya hukuma ya zata nye kin ga da moya
0: yawa
7: bala la da dillan lewa ce
0: ami ya rabbi askin yana nyiro te da nyiro askin yana kasa da mu sha yallan za duk su samu wana won da ji arma martin Allah ndo da ji kuma dai an da bana zu shi kwasa da dunya lardin da dunan barudin assalamu alaikum
8: Aminu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na'am du.
8: Na'am. Alaka wunjo.
0: Amin ya rabbi, du zuka la zaulin.
8: Kuma zanna gubi wa kuma mare ba.
0: Ba zanna gubi wa nyakirnya.
8: Arango. Ara modu kura gonu wa zauran gara.
0: Yawa.
8: Allah rinjan da yawa guwa, herin guwa. Jama'an da sama soru.
0: Amin.
8: Shi kuma folio, ba sin kuma shahari. Sita yarta, sau na kolera zauran gara. Jama'an da sama goza. Kama jiri fatara da yau kala kama furumin gurun guro ya gam furumin bulama ya samu mai riya ya gulmi har zoron gala a wallar da sai da sauruna
0: ade
8: an ta an ne da goyena
0: yawa ya la duk gozana ya
8: la san maso gozana zoron gala
0: ala an da su
8: ta da gozana do isa wani la fol ile urai ta ha coro ko ya a wurin ga ita ciro kulti har monji na wuluna yiri so bu yarin ta kijiri la ta kima da kima angala ho ata yana karo don mu ko ya so bu yarin re blo sel mbe wai blo sel mbe hemro mbe wata mbe enzem mbe amina sin mbe awa kara so la calcium ta ta ga mbe na karo so bu yare shi ma duna ho amma ta da ma kima goni mi a yiri kira kan na cha mai kan yiri awla yiri lukit jiri ko lo kala so jiri awla jiri are so are ko lo sa chan na ko zi exin sirin bare ye do no wa ya ta yo ko da sha ko ya fani na we an dai man no inda ta ai na wa do ka a shi wa zana na tawai
0: yawa
8: a
0: shi gozi
8: shi gozi
0: a fu du guza so kan ma so na am jiri ade mbe mare
8: a amma shi du trobu ya go ni ma shi ma zaura kai da na ta ti ya ta ma so kida bare jino na jiri tiskan na so renal na so rana ko tana na ta ko tira tiwa na ba samma kira barjin bularin na amma kin dai je tsoro da kimiya kira so wanda barjin ba ngai futu uro go suna da wani wa an yaba
0: ade a wabi a gwamnati a wazo su na ma da awo da mbe ma da shirigi ma shi kuma gulduna ma mbe ya
8: a
0: yo da shi
8: kuma gari bisi so no dibiki so kuma sai ma da
0: yo wani a ilmu ma zo sai sadana da dai awla dalilla mbe ya
8: ha adalla me dala gargan da to kuma kutu gana don no shi kuma moda kate kuma sosai ma a ambaliya yi sana da suri su suna biye five bullet duk so fal zaya ma ba gadar wajin ba na kuma suru jiya da sana waru wazi ne san ma su na kuma ji moda kate so damla kata so awa ta man hauta su din ji ba ya buri buri bacca turin buri lajirin ga ikrar ka tar wala na Allah ke da
0: kuri kwa tare da Allah kala nabcin
8: a Allah buri da buri hora ya da duk ya zo su a sai kana nji moda ka da ya nji la ngai mo nji na diri fiya water free from makana organism da shi da sa ta
0: a
8: kam dana za nji la ngai roba ya sa amma nji ga ikrar ka ta ba dam kuma nguro adwa dana re kiran awar kuma wa wono
0: Allah amin
8: radio don awar bari no da Allah jere mu kwa dan zare
0: Allah
8: yarin assalamu alaikum
0: askan yana nyiro ba zanna gubi nguro pai bai farse kasa da mu karuntu faras kram da ni wacce rabe assalamu alaikum
9: assalamu
0: ndukula zawale
9: ndukule me
0: ningila nya karinya
9: ndukula
0: ai moma
9: moyana
0: yo a zauro shi karimi yari ma yawa mare
9: sai da zai yawa mare roman martin do kero ya
0: yawa
9: je su tsara kiyero kulsana
0: ngala
9: da yana ne da
0: wa amin ya rabbi
9: a kurun kurun
0: amin ya rabbi
9: da yare su le zana ke ne da kala kala sai da tsira su ne so ne da wa korkora ne la lardiya da yo maro ya da kalkal lewanci
0: ngala askrin yana nyiro muhammad karuntu faras kram doni wa cire maududan kilalan zan danyen da shi ma karimidoni kolerai timma ade kamso de marardoni moye hartu loktu allan lenye to su waktu gana lalan walten ndarason nan faraskram ade nan dirota na so dawrata loktu doni shi karimigutuna ma ade tinlan kamso da yakin gum sande karmi kultuna ma ada molan kwasa doni kuma wawa kolera a girnye chotto barodien ala barazaka alhamdulillah kirmaro lamar dangawa wujin da ji chotto dunye lardilan barokan dodo shima audoni andia ro tumatao sa gwamnati latan zasiya andi jemi so in gauna kindia yodo mburo wulzna mai kinga yodo shima ala kinga yo da ji loktuban na baro lenye Paraskram dilan, fulei lifu yeda kerenyan, wilti ya paraskram da goye kwen.

0: ngilah mashallah wakarutu paras karam doni wachirewe daraswan klamita pisko uskun nuta uwa pelanzi epem ilan paras karam da kirma karanta padema ulo doma klash fayda doni karimi kole raida moye loktu doni shikarimi dati dilan nguro nguro lan fato fato lan kolti lan da nye kasadine nyaya lama dukso karimi bultina maada molan daji Allah ni ladrinde dilan shi kosa kultana maada girnye chato baro tiyan. Alhamdulillah ikirwaro. Lamar da ta yi dazin ga huzuna. Ade katafado ni angalo angalo gotin di shima sawo. Korkon di suwa kadawa baro kanta yi su. Daji kuru tanasmaro njin di su. Daji kumbun di su da futum raditana lan. Saptum rotu su. Kuru gade gapsan anzu suwa. Daji loktu da ni kirintu sai kirmare da je sandiro zawalta ye sandiye proscrum drotmen koron dai dai shuma aye karimida muwawa daji aye kazi yala ambe ja loktu da ni karimida tumonalan turuna ma au turin ma doni katap murade zanama a amdoni lamar da wuzuna ma do hafkiye assalamu alaikum
1: alaikum salam babun da wasila
0: kilewa salen dukla zawalen
1: Alhamdulillah Umar Alhaji Umar mana
0: Umar Alhaji Umar wuce faras karam duro garo
1: yo walale wuce
0: ai gonuma
1: a urgon na gitaro go kama
0: yawa
1: a burod mu go ido
0: gitadai
1: a o fato sina fato in sanam zana burod de na gari kon do
0: na
1: fato ore ko gitaro dai ni go
0: yawa
1: kon de pari ro mangna pe fato fato ro ginga tan
0: yo
1: zade kam sai dai
0: ngurayin
1: a nguro zagirela
0: zagirin
1: a nguro zagirela
0: yo ha
1: sam malo zero kala kula sanna kala masoro nela eso toma na kali kali nya ro kala kula sanna
0: yo angra te da
1: sam sodi yako mbedo ai amma ai sanna da manguo
0: yo wa sanna mar manguo
1: a amma nguro den am zagiri de ni ho lewa mangana tero sagin basa
0: wallata ade wallata amma
1: jika pro masalan fatu haure kan do anu no jadi ni no mangana no to malaya gundin te kwa kan kala samu ke vindo yo yer kala sa atrin di jadi ada gain awala fatu mana mana gana
0: ade ade jere
1: kwa kan kala sa da zin kala no amma ade su da kama so da sana ji sata kala da ya da inne wallo na yin sadin asim bayan dai ko dai sai roben zain aka yi bisa ata aure lang sana
0: ade jira
1: wala da yana kuma da ta fita
0: amin ya rabbi amin ya rabbi askurin yana yaro Umar Alhaji Umar nguro za jire she gozna gura bara askurin gurun za dinna gotu te dinno sana mi alhan sana fisku ata samayno su she bayan na sedena daji sana findi gab sana ma de fanza sa ngurolan awa ndo ando ana oso nilewa rosa gozana la nyugotro wanu ledum kadangam ammu fitina kudimia daji hakin zambe jidi aklami assalamu alaikum assalamu alaikum
2: marekum
0: ndukila wazawole Maryam blunkutun na ndabo.
2: A blunkutun ya boko.
0: Ngila aye ba wonuma karmi moma.
2: Alhamdulillah ngoro ngal isana amande bone yidira samoro dina.
0: Dio. Ai dalilo ne goni.
2: Na ja sha wandu gidi makasi ya Allah an yirbone ne dubi amma ko sana.
0: Amuradi egotuna ma dangila dalila ngai nilewa de dapsana lagima.
2: Ate ma
0: ato ma am kurama am gozana ni ande la ni ande ko tana ngela bia ala chotto da ande asuka ate ata de la ma gwen ade ya yerwani ande ya yerawano ai masidi bana au ilmu manzo so sandima gomnati lardi ya kire ya dukso noton zan landuwa shuma de tene na de da ya au bati sadin baya ate ma kala ja ile zo fomti ya am kosul siya kumbu ya zi ya rasiki alo dulu nana de sam ma gozana ande am kurama gonin de
2: ade
0: jire amanda so son duso gozana ma digi nduso gozu kam kam do dalil dalil nilewa edab sana gima modu shi mangalaw gila nyura askena ya maryam gurobulum puti duri de goza na sendi de goza yo armar dalilo waljumba wande sulo yenyi dalila kama gultina ma ngai sendi a ilmu de dab sana ta gima amu yo modlan nilewa beje insha Allah assalamu alaikum
1: wa alaikum salam babane ku gare kandura
0: nam dukila zawalen
1: sarar abdu kare rima ngure ci zani manaji
0: ngila babu kare rima ayye kalimi momo
1: kalimi momo yana ande na mutun da mamar samari primary hetiya wan amma iyen na kare kana mara lokuna kun na na
0: ngila ayye adudu amsai moye da jiriyaru misalimin
1: a ara bara su ke liya kan yaru sayin sanjen yar biyo ko liya sanan yar ya ku sanje sanan yar ya kun ci ne kan je awa mun ci mun ya ba su a dabune ti zan awai ko ga rin sun da an ga mare yena
0: yawa
1: dalar sala tirin ta sana har sai da dani ba yanda an ga kun ci ne kuma ara bara su ke lu na da to min ata da ni min manya kafta ta ne
0: yawa
1: jere da ara bara su ka ni kala ra yar sai gun gan gun gan da ta mai
0: gila arman mace
1: are dai am samon ma dai kasa di ta samon ne sai an ga wani kalti
0: jire
1: gilan gila ba bele kiriya ce
0: jira askin yana babu kare rima kasa da mu shi da jira dai kuma kan joye da masu din nan da ji kuro amsa da samai na kasharu da ji muradin bai kuro chai baro amsa dai kasa da sadar kasa da wa alaikum salam
1: wanda dukkan
0: kaliya silin dukkan zaule
1: ma Usman gari manaji
0: ba Usman ya karinyan aye moma karimim
1: ha urumo kinya lafata ya samma zaman
0: ai waram ne ba Usman
1: ha uru tari ma ba zan goda inda yan moyi da nan mun ya gonda da da da kakkar mu kono sai zama ke
0: ar ba Usman kado ne na karime moye dia
1: ha da ne sai sai da moye
0: yawa
1: a gika ma ta mun gode da mun na rabi angala angala da ara ka wande da hasin
0: ami ya rabbi
1: ala chatta kawani larin din hakida
0: amin suma amin amin suma
1: ala ngurele ngawro bokku yore
0: insha Allah
1: yo ala ala kawani hak
0: amin ya rabbi askon yana ni ro Usman gari guru za jire karanta ma dai san biyo sai assalamu alaikum
1: alaikum salam wa rahmatullah babun da jani shiga abala ji kai mai karfure da ba manajin
0: ngila ushe ba shiga ba ushe kasar ro
1: ale ushe
0: karimi mu manje
1: a mo kai ba wono
0: ai wani
1: a kace biya waru wazuna an do vaccine kun karime awaisa to na har ba wono haya ala idra an ganye sura yudu
0: e ba shuga ba aw kuma gubayen ma dem bai no sun na rafan ma yau
1: ya vaccine no so sun me ba wono
0: a da ni ma ya gulu aw notu ma
1: sai kurun tire kurun jin amma aw vaccine no so sun mai
0: ai ngai ru gulimi ba shugaba a wani notu ma zuge
1: kolera da wazuna Allah do vaccine kolera sa sauri na tu ngoshi ya kalimi awai malaria ngoi del waktu zakar zuna
0: malaria da mamme ya ba shugaba aka atudro
1: yo kan tana da barro sai barin da babu no
0: ajab makala ma kan tana da larda dai ande da futun ko zana manwaye kan tana da barro sadinya
1: sai dillar zaran ka tana sai ro kurundu ya zurda marbadi
0: da su man le ba shugaba gana gana no ya garti yan
1: ba buru ba sin yin normal larawangi
0: da su larawangi ya
1: Allah hakur ba buru ko le ya sai to ja
0: ngila ba shugaba wadi amsa kasa da bara di nan di am furadu ma hawo jira da gulin
1: kam gojin mai gozu kam kuru gojin ba mai da yau ji ya gulle ndi ti ka ji gi ya gulle ndi
0: ade biya mai ya kasa su suna da diodo shi mangala
1: mai ga kira da mai daga yana
0: angala an mamati
1: jama biya ba mai go wani na kullum
0: ngida askrin yana ne ngida masha Allah a kurun tu faraskram doni darason ne futu doni doktor lardi den do soro hakku doni bayane cina ide da ji duya ga ya bayan zamana jinnuya ada shi gi kawri darason ne dai kamso dai au mana zai daji susu za ruma na ada wanda kamsa ya warin da rason da gulzu da sa mana zai dalil doni kuma duk sun lare din da sur hakuci ne dai to yayi ga kaudin zu putu karun zai manajin daji latandero awadoni assalamu alaikum
3: wa alaikum salam da wato
0: kaliwan duk la zole
3: barkam
0: alhamdulillah
3: uma halima aba yusuf aunuma
0: halima aba yusuf aunuma nya kirinya
3: na uma jo aja aune kure le jozo
0: ngila
3: aware ngoni na are sai da zure suran kiriyono
0: yawa
3: na har mara suran kuri je ai masu dimba
0: fanmiya cha dai bai doctor dai mana zana dai alama dai wani ma dai chulu chulu turin dilan suro kiri ai be yono amma somzina awa ndiya kai somzina jaman kuru dalila dai lan suro ci da wudi dinan amdoni awa jiri adama da sandiro gullimi an yoro loktu dilan kurun kun zo ma so ai be yono ai dim loktu dilan
3: a
0: dai ai madikin gaisiri sirin da har bozu wara da ya ke bi anko da dai a dai dima gulzi cha loktu dilan kuma sandi duro mana mar
3: Oh Allah
0: sarki amma ai ma wata jiruwa bangai gulzina
3: ayo da
0: awa ti duro awa birin ga iya imlan kamla ai wajin kamla kuru kam be kolor loko gonwa so kuru sai rosidi yayi bajin ba
3: a dire in kono ma bani zina da biya gana sunna shiro ya kollo
0: ade awa kala titi kamalan kara
3: a
0: dire
3: ufan ma kullum ya boyi fallikin ba kuro ne ya boko
0: yawa
3: man fata darasa ne ya liwa ngana
0: askin yana nyiro
3: kaddara ne ya boye samani ya liwa ngana umma dio aja aunai
0: nam
3: abba yusuf aunuma bazana kure ne umma dio
0: ade halima gulum sudu
3: a halima
0: ngila nyiro askin
3: a wode ngana am samma sawali ngana wode ngana
0: ngila mashallah
3: ewa kujarwa
0: mashallah ushe halima abba yusuf aunuma dio Dr. Alan Paraskram duro gashi baina sinna karibida kuzina do aga na suro kiri shaza zamzina wano ama derenza isuro wano wano da jifutu kuma ilmu wade guzina ade alama ajiri ade iso di mlanturi da jisaturi ya sandi kufudo ni karibida kundoma duro jati ndi da jinnate lan kurunzo mbe yiyono sifur uskupal diyo larfal uskupal diyo araka sifur loktu ndi zoro klasu dina da jinalan bote dere gonyem ndu kla zawle naam kasaratar nyima dere yo
4: aja amma
0: marte nan jabo
4: matem go ko acha diwa
0: ngela kama ndi ala lardin do ni lefacho
4: ani re
0: naam ai moma
4: lala burabri nda kisa mai sair
0: ai sair
4: lala no hiye ndia ndia burabri na ro ko bi sair
0: ada wulatin na majiyan gila
4: awa dio
0: bura labure din ga irin ga dawun zaman dawun ziya
4: a bura budin garan nan de
0: yo a da fundon wane dai ka duzan
4: awa na shin da kasuri
0: gila da are je gende na sha gultuna maduro
4: na to ko ni
0: gila askirin yana nyiro gila nyiro askirin yana da ji kurboto yanda na delan fraskarin da boto jemi sai to ronyan dalil toni loktu alan kartu a loktu alan ndi robotu ko farakin tedin wande fani fani lanci da nyenyi a lardin de da da ji faita kurula tandero ande kasan dia kondo da andiro buru wolzina ai sa a doni jiri are editu dia kasa dinyo goyo da ji ala andia works susuri amdoni ko za fani wairo bunu tijani ne da fajara nyin gapsana daniel wan karno gila mashallah karatu waktu da satulur a njimno ne hawra la nyi shit malawan mun kunan dir hawra gre satulur da krasen kliwan karno
5: assalamu alaikum har mikro tunde so tusulo tukalkala lango hawra futan rasu ne bar sallallahu kala hawrai Parewde fuma na diwa ekre bonwe de tele la miza fleza na kala futungu dawse kulwanza sa banaza 9 karakwa kanji mo leno tukla nze lain ingriso anatura hijira wila ngarzu na suro bula fari ya ifuma najere kre borno ilan. Kwa tilar najere ide milaro kuna tewadir nira bilion mian miliko tilon neya amarzuna diol josa gombi alasta kre borno yosuna ma ada agarta abadituro. Tamil Haurai Bareude mbula gajiwe fuma na diwa ikre borno yelagri lir na jire landosu na maso ade teda zala miza flezana kila futungu dawaso yekulo anzaso abana zanayin tanaswa loktude mbare ningilik munde ma ade baditina inkilan wakilde fuma na diwa irawab kartela ya haura alapsina
6: jemido ni gajiwe fuma na diwa ire alama gumnati kre borno ye sendia kalatsina sa apal alama kentaw arakae tayito noso amdo ni bare unadiere kazi ido ni ngudo ye nasha barenza ilanzoro sorin tayito noso amdo ni nadie Shafondena, andero kaziji yuso sori nekran, andero baina sedin.
7: So imometali, ubare machine kafai, usini chigajibu ya lankirmara andi samapinyana. Ningili isina aren kirmamara awirinya na angudo yusudorin. Sumso baranye yozo inyayen, ngamnatirmaya andi abanajima duno ndero sumdu andiyo mganatirba, dae ngamnatirmaro ukandida haen. Mereso dia biya awri shawo marupti ima, ngayijuli biya ukulikuli soya ya kurunado soya yozo ripandiyan maa mradinyana. Kermanye isim putu nanden danum and dem manum adere are manyuro hapkaya nyimada ya urugon mimin are manandio bana ala mbeja ande nyima bia kermaro fumandio aiso nyuro lujuye kam bia kurodo auzu dabbae kermamaro bia dabba juli kayeso dodo bala ilarin na epa nazine ala barasa kulum dunime kuru kam la akala are manyuro manala ojin kam kurumarang sinaro sulimba ya mbeji
6: laji kuru kam pale futu bain sinalan audo ni barizen na de klan andero baina sedin
8: Uma jugurun bukar, barema gajibo wode. Oh, kau itu nanti gayendro aw bare, nari merezo bare, galoso, mazurzo, awalah pshangkazo bare. Naja bare liar ya kama kazi alaman na dabazo, jadi awalah tu ya, oh nirmaji goerno. Kamaru ya awalah purumbuje tu ya, awalah janggai nya umai nya kuldu, jadi duan luwa tu ya be, leza undiru banatin. Ungoro leza orang leza sukala. Kemarin aku kuzini pi anak sama zona kemarin kau jalan kuzini no kau jalan mai kemarin kita tori dia.
6: Laju foto amdoni bela gajuya ada bayin serna laran. Kazi ingudo e ganai sorin kemarin kusini zafalla India fizaya. Tenoso ingudo e kula sana gajin kurugamnati aboza na sendiro kala awsharin banala siri. Ingudo aru baro wazu barenza kalkalo siri kusini zafalkalo siri barenza serine guruwa serna.
5: Kamla kanji molima la e diola ade mambaram za mwane shabu hola nutina maude mbana tina maso ada asasina surobula fari ya ifuma na jere ikre borno yela agri lir na jita edilan kala ade wakinde musa shatima ya haura alapsina
9: Nga odone sa indima karngaro jamiro nenguro fari ya hukuma na jere ikre borno ye ade nasha adoka urlanza solan kama chitratielan kazi ya sorintanoso Nga odone majara wanjie yeru adirin mkilenza za mduna alan gula done chigara mka urlagul tina ma ade din lazina ilan sendie dirino solan kamza soda chitrazain suroka wakarangije ade lan kam laudo ne klan zuh bayan turu wazanay kasada kirturo suku bla gultana ma ada rupsu adema baram zamanne sha boho le notana ma da kawarla kultana ma allan lazina gilele jami bla yiso adu aye rofangara kuru kazi jiliso kaw done bla ada ruptin din sore klan ngoro chi dila falle bayan done andere sidnao
10: masu ya bora ya sami nguro bla fari yala karako ada alhamdulillah kam la lanan kamala suru kawarla de zo wuro chalan wahala yayye na shanje lan kutuwa zugonye ga ya zoro na hanji su a wasu wahala yayye leide zoro ambali ayisu bula lazu banazana garam kutaro andiro sunna done kamla ala nan kamala ayisu andiro kachire fizu samma leidi bana bana te samma sananyina boho li andiro lazana kamada alhamdulillah kazi andiro chala ruyen mar kamar bayisu andiro kaske zuna kamandi ala shura wanzu sunna mara ala shura ajiro suru ala shura wanzu abu kwazu foto foto lina rin chinna nagina nye gwenye diri diri nyo kamindu gwenye gayen taida nye chala wahala yayen amana kamaro ne isu kwa chivu fizu nari ya sayena ada alhamdulillah kamaro zoro andi abanazana ya shura ala wanzu sunna mara ala shura ajiro suru
9: ademar shirilai kauli askira ya itagumzi ladun wono
11: da su imamin mustafa fariya alhamdulillah kaurlar bohol batusna karu kujri awre suka hatta chifol diaro struna fi sabilillah ambe tafsa shitra wajaye wande wahalan je tains awshima da Allah zana yango kumara faida tene zaur awshima da bana gana gan yusudu kiji zgana ra gan faya kusoro le yanji da har gabcin giya wa manan je bad bana shima da kamzuma kozna kamshima da alashiro muskwanza kamiloci
9: Kazi hido ne bulaye adu sandia chondo ngao dune majarawa jie dune yeru wa dirinam kilenza zamzuna saadu indin luko findi derien kentao septemba ide kaonzu kinmio waran wa uno. Daji loktu alan sandie tadaza askiranza swa bayanzana.
5: Karabka kanji mori naptikla anze ilayin ingriso a napturan hijirawi langarzina surobula faria fuma a Najere kre borno yila gililar na Najere adilan. Kila adin wakinde Musa Shetima chayde haura alupsina.
9: Kanjasi nyendi agwazira wolo noma mao yake ngawe kwa zina ala nyendiro haura alumena klata naso saudone. Jamidone kamfu faria agarke mbulo ke landasa ana maso adi saudone. Nengidinza so adi chikazina isiku sende muradinza so adialan ita agatsain. Ngawodone haura adilimena ilan karabka la naptikla anze sha international rescue la nosina made. Bana kerturos sandiro

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuruntu chaibaro wajiru rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuruntu chaibaro wajiru la faroskram maed mkara ya faroskram ni kutu na mkule nifon kila mita fiskuskun la uwa fela fm ribu nuti chani kunduwa huma nandiru faroskram da itakatakajan sifur usku diyo lar usku faldi ak sifur aus lar sifur fal u diyo indi sifur lar arak diyo lan zawal la pandu insa diya sundwa na dawa daji burundo da raskram allan kiyo raskram de an ganza na de kamso do lokto ay tan de raskram do ka tin za sai kilal bayna tu daji an dokru am da mata wuzun maso ay ka gindum daji non gultina rasul huwa marshima a raskram da zuna burzuma na da wa ku ade ma hakun so ka kallo tanalan farsada ta horta ji shim an da rasonni an ganza zuna daji zawal de kwa furmgata a fandum ga an da rasuma na ma daji kuru kaudim da ben gri subusku faldular usku faldu arka sifar la proslakina assalamu alaikum
1: wa alaikum salam babu ne jani kan daga
0: duka la zawle
1: nan babu na ribo folle man
0: nan babu da sakarinya
1: to wa an je buron da sai na ribo karingo fo folle
0: kurolan
1: ala ba sun ka ga ta su ta ne ro da ga ta ga na su yi kurun ta da ka folle ro kuro gidi tsamsa da ta fur ka folle bank ro kuma ga ru kwata kwata so timbaro holono ajelindo na semanti timbao a dollar tiro holono da so ma ndin da na ka drum de

Allah kare. Sha biya zana duro biya zana biya zai yi tadin do.

Kurma wallahi. Are kama kilan je be jawran don kam me waya o be nati e gono yura nade kiriya ha gori ma sala roton now nan ka wurla na made la gade to wallahi ko sare mbawo den gawo dal buri aw na jere ha yo tun yiko asun na asun na yo wallahi dan to ma guda ndiya yo le la den zamu aw na ad mori tere pela de ngela asun be inshallah wala de ala hakki maro hakki sa smocho fakram doni kutunum le ni so wokto dana la le wolte no wolte ya allah kuru du kurtu se da gode ko en dara sonnin kala mi da sku skun da uwa fel de fm.

0: ilah mashallah krentu kerman krenta baje mollo no fatas kram dani kumbulle lan kare son klani psko skon no daw filam ze fm lan fatas kram dani poton to se moyen to allan sifu palje ularo usku fatio arak super super lar super pal audio indi super lar arak tio dinera nam andia fandi assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa assalamu warahmatullahi
0: ndukele
1: sai masa
0: nan gura dan kolo kolo inje su ja ganyan ki ba masa
1: nya
0: kirin
1: yan farskan kutum gulle farskan kutum gulle bongo kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu nake rakka a cikin kalan mata da goje ali da kalkallahu billahi saurawa shi ma harku da gwamnati ta kusur a wasu ma
0: gidan
1: fara din sun guda ya rakka fanban da Allah ma da ya masu min babu fara kareta su da sanan sanarin ya bollo wo leyar su fara ne sai ta bollo ya go ti reform sai su form ga nazi ba ta form ma bala ali da da
0: ngurayin wajin
1: nda ben yum fura la niya nda gay sur da kala fal express al misher ngararo lu ti sab sata bol ben ndara sun na den sun na wone sun ba nda bula yar nda be
0: no sur bula da
1: ah da chik ni de market yan ta na o yale bur mo kan da da war bali da diri no rim yum fura fura
0: ngada
1: audin de
0: ngada
1: to ra osmar a zoro ta ya de
0: ngada
1: ba da zoro
0: aska ba ma samin ya ganyan chi jumba. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
0: Ndukila zawli.
2: Ali Fatmi.
0: Du?
2: Ali Fatmi.
0: Ali Fatmi nyakrinya.
2: Okay.
0: Ngurayin bom.
2: Warina.
0: Warinam.
2: Okay.
0: Mm.
2: Nainde kare ade.
0: Mm.
2: Ngiri ta. Bagayan ba.
0: Shuri kindawme.
2: Warin yakame.
0: Shuri nyakame.
2: Ya ta malak dai yake mun yana tare da
0: shi
2: wala wala sa wala ne wala zalolin ji wala ai amallum ko malanya kuma ce a na tande ba mun na zero a duna do an ya ta manda mara wanda ba a na ci mun ci a ran
0: ai son bradu nu
2: wala le din juri ta le ya sun yana le dinne gaya mada sun giri ko
0: zol ba
2: ya tara na yin
0: ah ya saram da mana da biya biya lamar jami'a da kore nadiran na tuma ne ga
2: ai wannan na da karama rumiya rama malaka talla je kin falta da yin na tara kala bute na fa gone ne yi ci gona
0: ngela
2: kide ne sai da ni
0: al
2: ma da pawal
0: zol da mamrado
2: zol da mamrado ne kunun za su a wala su da zan je ya da ngiri na da ba sarukan ne koyen sana a jira ku yin kwanya
0: ngila askana ne ro ai batumi guro shukin ya kame kila zizol ba yin kurza ilan farskra bozu burun za su ala fantana ro sai da cidaram don cidar kuma da haki don zuru luwa ta ma kirin za mai yambe shi assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: wa alaikum assalam kila sai
1: Usman gari na jin gura je
0: ba Usman gari kirya
1: ane lawke
0: jire
1: ne ne ala kutun makka jiro kala
0: amin Usman
1: ala tam fan ya san ne ndiye so fan man de lawan ne sulu la ti
0: amin Usman
1: dai kan bi kutun ya gure en kalon ne ga wata koi mar ade mon din nan ne shi so na sha kama adiya liga gutine lai kurashe kala ya kurai kurai ta tana ta dan wata an da kala min ne shi ta zama an da kala san shi nur ba kunu ari ta kon gurun da fanje na da ngala kamarun ta ne mai shi gura bujin da kallo cholo shi kon gurun ma san ma da zuri zumin zan bo so dai an da ta mata mai na da sirri da kwaizan
0: jire

0: Loro kono lembe ate bana zini. Ara kam di di zai da zai yin nan kan din nan da an jiro asir na kan du min du min jiro. Kalon jiro da zoro me ya mana yana kuma.
1: Gala ala fan za su.
0: An yi rabi an yi rabi.
1: Askirin yana ba su. Guro za ce dai zawal duni. Zuta za ko inga za ko men guro za ce rurgalan. Kono nur. Sola zamane ma adi maraza. Ala ci daram doni marshima da wuzde lemmi da duro suluwa mazu assalamu alaikum duka zawalle
2: uma ka zawalle uma na biyo aba awon mai ajadi na wone
1: na mai ma wushe waltum kero
2: yawa a kun yar katimbe awon awuno ina ka guda da har ko fa zina arin yon na din tinin den be marke aworon bawagan waras din ala shabaraz ala shabaraz ala shakruwas ala suru de zannan kalwatu fara mata der ko ande ko ko risid ajer katil soja ara katil ande ro gruna ne fi izdatin fara lam yana wahala ina de be katil ta ma sarara ko yamo de nemi
1: asun gi ma tamna
2: ma re za garze ko kai na kuma katil fainda
1: Yo, nado ka driza na. She didn't took ala nando mbi. Shikuma dado bla driza pura girja fundu na garnu ni.
2: Wawa kankan ku. Na ta zuwa har kuna yi soro mallan.
1: Azun azuma na mu kwa ala kan zanar sai. Soja pura girja. Gila mana mpante na inshallah. Ngira asa ala panzana. Halima abayus. Yos kanyena afarasa voturo. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
1: Nduke zawali.
3: Isa Musa mungwe dam garinga
1: Isa Musa nyakrinya
3: ya mashallah waya okani marayen ma de mana mamai na kuma bazana kala dori ta kalan bulbulkan abi a urja kladi don la ya farata ro marayen ai uduwe do
1: yawa
3: ai udi ya to abiya kuma dori bulbulkan ma duk to suranga kan ba zuba bi kima ga nawo kin ba amma sai magana wa so yanzu wanzai kur sai ya sade kur sai kladin ka gozan ide ai ai nake
1: isam zana kutono muskofmi andiya boni assalamu alaikum
3: alaikum salam babu ni tijani kada
1: na'am kin duka zawal din ba gure sun ya kinya
3: kuma mu dole shi kuma isam sai magana ma hare ya fa wato sai ayyowa kin kula kwalta ruwan kin na fando yayi da da barin manazin ba di an mota da ke kama manazin so kusa da kam la bakse ya sun ta so man da bandu mai tayar ta guji ba am gurodi kala da bol bakse a ron da yake hatta yi sun ma bari la da gurum da miya a wazan miya ni da gaba yayi ro sori
1: adin
3: nan ka duro sai di la yar ayyo handi am kuraje wiya kai ya guji kala la ru kon ruwan ya woni gudai ro lono ma
1: dire kuma ba ma mai ne bayan da lokto kuma am nan watolan cha radio gulzia sai solo bol bol de senono
3: hadi ende ngai ya fara biya je sular ku to wala so ari kuma kwanta ala dai ko su da dubi bolo na dai so ngoro ya kuma haro ari
1: dire
3: wallahi sularin mura da zakka kwalla ba ku da bugu sai ni da bugu ya ba bala wata ko ya wani ina landin ba hadi kan ka an dan kurare an makiya gulzi ta kando ni ngoro min dugo yi a wada sai ku kin nan kam na bata wani kala sai ro
1: gila askira gila askira yana ba gudu su jire jire askira yana yaro ba gudu su si mari boholle assalamu alaikum assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: na
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam zawlan zawl kutu

0: Mustapha Ndimi Alabo ne. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Da wa tuno.
0: Kaliwa asale.
1: Sun yi babu nin fariya.
0: Abun nin ya kirya.
1: Masha Allah wuce daro.
0: Lalle.
1: Kutara company to company sunala. Mo kuno su ayi ko aka rimera. Babu ne gun cikin wallahi wallahi. Nayi ka amdo ne area de kus. Kari to ne zai sa sai san wanda yake. Biri islamai ko neta lalin bai su mun ci kare su ya suran kuzuna kai nan jun Allah nan ka ta go nan ga mun rere ya de fare ra gina ne shokare gina ne sho gina ne mun ina tana tsamu kai nan da tsana kai nan mun jin suran da
0: yo
1: mun har bulan da suruna falala da kai so dai kwaljin zaso a mun la so suran bare mun ji falala da sur kai nan da wannan hukuma ko commission ko kore an gode yana commission ne lewa an gode yana and then kurin da garin garin garke reke angon sare reke sabai da reke walina ne babu run la nanka wato dire mai yin cin bawo ko don martin and commissioner an kasu ya dai an gure da tsaya kashi
0: nan ba burabin di
1: ya kore
0: awat sai ba da yono la burola man gai
1: sau ngain kla kanarbia
0: nda be futu lotu kure lotu ci kure da jiri ro sai kure aw la paltin ya
1: faltina ngla maltina
0: ayen wano la
1: no ni wal babu ni lokun ga company lo kuma ga kai rufa ni ma jama'a ka da don ji falal da yin ba dam sura company ne ka mun gar la ni kai na sura dare fara ni mun da ka aula sani ne ganin ma so sai da kuma kallon ga kai malan karin garan manager ne manager ruwa le a ga lafi ma man kiyawo no a kangar kai na da kai
0: botum ka ce tumana kawim fantinaro da shikir din da afu samu botu da royal lokwel an mana ida tukman tuna yaji susu ni darson ne rolongor kuma adoni lamara ni gultuna ma sandiya uzuna masu ro sandiya katab fantina goza amde to duro lokto allan naskiya maturo daji ala sai da adoni ngawo kayo so gai rigayen daji kuro ala an wana su sunya da doni herran susu da scrum da bonairo su ta jani kwanduwa ne jiranin kurtu gabsunan da dai su ne lewa lankuru no wa salam.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tunda rasoni so kin shiru kra har kre da fa tro bayan da kanyo gargaro na sallar da Nigeria she bayana cha shegulji ono tadra askrayan Nigeria da yiseye chidan zadon da yaskre da waza so sakana kamil hore ladin na bayan fanyinna kuradiya ma bayan fanyinna kusulu wa masanan shedo da yin tram dai yar kura kanton da ji budun mariye tram ladin na Dela na hawara fina kala daji fadon shi matanta shi da dai na kolera la mata madusi hajar la misilan Gagar da askrala jere she bayan da farko su tuna su ro bayan sungulcina ta da askra miya turin ne na shedani na tram dai ba ta yau kan nan na frak di melan na shi matanta sai dai madara burace tudai daji zurtu sai kan tan ne da je ko su da la na but na shadin tumza na daji saye So sa kidan zada kuzana shi malawan mangun aile bayan
1: askralar Najeriya surukin tajun ne dai kan zufin lokwara kan dun nufin kwara kan dan ashirin ka wuri satuna kala alama ta dir askramian dole da laro kidan za su kuzana maso ada rosandia kula sa za fuduza home tro hatta sun za su adin buksa ashirin na

0: bana manzalar dajiya ye kruman sai amdoni cida klan zai so ar samma so klan za kilzia da sidi afrika ya allo konnu dara dara sor soden
1: larde cha chero isha da ji kuntane ne je yimzu kamyan luko unin gotti yimzu kamyan rakrog natna adie ladina forum kura larda afrika ye na shadu da ji kunda injiya wuzna din tijin na birni jemena ilanna yo claudie soro teda za da ji kauli so da gumzen na na shadu da ji kunda ne yano fulciya a wagade gabsana za kun Umar Muhammad yana wakin da Andro bayan da Alif Saw Hauro sunna da cin zinfanyau.
2: Somnuar marilar da chatta bai tuman loyin dinan shi banka mondiali notna man ada da warza. Da jilar da chatta somnuar da warzun zada ai mage dironyi. Jili doyin da je kuma duwan sandi logon na sharia ku radio ma kirtin zu forinti sa da shi lak chat adiyalan ka zin je da te da zu da je gemin zilar da zamzana nan ka duro somno shi ma da isa bulanzin da warzun nono. Sanu da je somnuar ka zan zu gulzuna lam minister na shirin da je arzayilar da landana tayar amin gidin ade guljinna. Njiruma da auye kombolinta shi ba ta masoro kanin gar mai monjin ba wono annan kadro credo in forinti sadie zoro daji kazi lokto faltesha zamzana nan kadro inji ari sendi jami allo dawarta da auye shakozana ba wono kala dawarin zai daji somno kurade sidine den larda chat ari daji larda kada nuksona isa kolle somno da hadar zadro jili don larda burkina faso malia nigeria shi larda don nigeria kala za da samaso sendie za won za kombo so da kala kazi don inji ba larda chatin zamjin ma allo wono da gitomo tromillar da chatte guljinna kiltim desullo tartani maza amana surosh malarin shawari sokura sadin kala kazino inji bai gemilar da zamjinna nilawa ba krayin zallan zamjinna kuro adema futunai daji credo forinti sadia shirin daji sahelia allo zawo awlo ram kombo matro somno shimada brnido jimenaidin dawartin ono
1: ngala ushe kasadro mariana hawar gadero nabkiya daji karabka ne shimatanasan bai tumbal Landa Afrika ikilafu uche landa sina ma kuradia ma nashadu ilaji komisyon de NCD ilakia. Kuradia ma karabka gadia seye daji suroma ukozuna adia ladina. Proje fola nashadu ilaji teknik ya kuradia ma nashadu ikindadu ilazi NCD de ilakia uzuna masoda furumzana. Yosuro dina daji bana de kungana tedire milyon na miyowe dolari ya. Gnatina klafu tude daji la mara adia uzna na. Muhammad Mustafa Mainu, aine bayenno.
3: Bai tumbaldo ni lorda Afrika ya futuwa ma bad gulzan maadie kaudo ni fiaka kentaunga we kozina alan shie hawara tulonzara gultunzime ni maono kuna gananzia daji milyon do ni miyo dolari ya adufizana kilado ni daji karabka shimanga wana kil. Au kila kilo nilirdado ni forisadi ya sebel tela nozuna ma adie kilachi da anzudo ni sedin adie din gultunzume ni ma. Daji ya karabka shuma madie shie usurodo ni bana sona ya ala na sana daji miyawada suromia ya nishie fizi ni gulzina. Gultunzume ni ma chama ni daji lirdado ni Kamerun na Nigeria chata adu Central Africa, Libya adu samasa sendie notunza daji kila lamardo ni njie maadan. Daji sarain kila jilisadi daji njiso adu lirdado ni forisadi ya daji nado ni njita idazu harzuna ya adie kudu. Mbanati ya lo sadin wano. Shima minisala Richard Tedoni awanji ya wuzuna ma Marcelin Pasale kanabe die guljin ma wano. Daji ya forido ni nsadie ma adu shie awado ni taida zidi ya am milion kada shilan fweda tano na kila adi ya dino. Na shima ma alo chisturuma adu shima awado ni nadun kun baline daji shie furturo nzikur ma uzaro sata wano. Adi shima karab kanza adu ni sunzu parfe bal adu gulzana ya kirturo sakina ya chida zan shilan.
1: Hawar gadero nabkiya daji tadira miyan findin larin ya daji kasuwa don kolere ya siya zamzuna suroduna am jewe lorta. Adishi mata nasa kintani don je yimzu ka fiyakin adiye lana nabtaram don daji litari don kara lelan sidi hajar la misi ladinna. Adu minista don klakin daji nina wadam gana lari don chate shima hawara da tawasu. Kila daji wawa kasuwa adiye desu ku daji nabtaram don minista kila nina wadam gana lari chate shibota. Gumsuna nashi don daji ambla yero kwele katab don daji. Numgulaiya gnazana masoda zaz don daji. Numgulaiya. Ya gnazana masoda zazaro Umar yana wakil da andoro bayanda kulasu au hawaro kulasu na da krinyawu
2: hawar adama adi daji ya meyemeluko ya kine kintawada daji kin arakeje kwa zana laden minister doyen daji kila nilewa adama na indana ma adi ya hawarono guljina suro daji li tarido yikare li laden kasuwa shima maari fadutu naono daji nga ukawu ya kira ndaji kasuwa shima maari atawasana shima ya meyemeluko usku nilan daji adi nankadia seke kredo yi hajir lami sedi zo maro kasuwa adi shaleza naratawatana seni me loko larim ada beladia kuro adia manguru gede gede kadalan ada kaswa ada samandana ono daji adu

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا وان دوك لا زولين.
1: وعلي زنقرة زناري.
0: حديثة زناري. توان كذا كاسير رقامة.
1: السلام عليكم.
0: نعم. توان كذا كاسير رقامة.
1: Zaman kerja kasih alhamdulillah, wazna rawiyu ya na pelawa Rita Shakarini radu salam
0: ya na. Rita Shakarini radu pa. Ngurain?
1: Ngurain nariela.
0: Ngela.
1: Ah, amora aku suri la rikin kaki harus ayah butuh berdoa dia. Kalau marah ya rai rasi itu dia pun.
0: Ya wah, ni deh dah usah rela dimin.
1: Oh kaki. Mandar arat.
0: Miama menye arakifi mmm hadi angela wallahi ai taman kwalje din dawin fani aha basuluna taman kan dawo kwalje an dira guljin do chulo musu fani na wacce ne gane ajja assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam dukira zawalin Nam, gana kwa nimda hami nyafa ntimba.
1: Hello?
0: Yewa.
1: Kwa nalata ngulo shuari 5.
0: Palmata shuari 5.
1: Ah, nenda.
0: Tamu kada kasu ye, kiliwa. Kiliwa sile.
1: Parfa.
0: Lam. Tamu kada kasu ye rugama.
1: Ah, chawa ndi ali watroni yabu.
0: Ngela, askangena muena. Misha palmata kasademu. A faras kram doni taman kariya kasu ya faras kram doni kasuwa liwawa kiljuman dara sunni yimo solan dawsna ita gatsin amsoje andiro taman kariya gultin assalamu alaikum
2: wa
0: alaikum salam
2: wa
0: lewa sile
2: alhamdulillah
0: nam
2: abukar nguro shokare
0: la abukar nguro shokare taman kariya kasu ya rugama
2: a taman kariya kasu ya kaman da ala andiro kusheje
0: amin ya rabbi
2: ika ko sonna din shinkafa yau kana da dukalira araka shafare
0: na'am shinkafa da so
2: shinkafa da dukalira araka
0: dukalira araka na'am
2: a to ba je ta o mun bita laida da shi dukalira araka sun ciwon na
0: kuma
2: mun kura diba da du in gido na ira miya ba
0: dun yalla ne
2: a manja kalwa kura da dukalira kuwa kanda kwalje kalwa da shi du in ira miya ore do indiyarwa
0: jire
2: a dikara yo kana da adama
0: ngila askin yana yiro ushe kasa din mu
2: amin ya rabbi
0: ngila da bana sirra na'am askin yana yiro lokto magwana paraskram taman kare kasu yiro taman kare da andira gulsa maduro a sibrus go faddo la fal usku faljo araka sabr assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wale mun da tukalewa
0: kalewa silain dukala zaune
1: fatima wale
0: ngila ya fatima paraskram taman kare kasu be
1: taman kare kasu shinkafa urun shinkafa ngai yana shakare yana duyar sunan kai
0: dunyar wuni
1: a
0: kasu yin
1: kasu gambo ina taliya ne dumin indin ne indi ba
0: dumin indin no yare indi ba
1: Ah, semo
0: ni ra dumi ndi. Semo dumi
1: ndi. Ah.
0: Angala wala.
1: Ani kinda ni ra dumi.
0: Ngila askin yana nyoro taman kariya kasu yoro. Ga mai taman kulsa mai.
1: Tare kurtu mun ya tsare boye so gani. Ya ni kina bla za mu rawar ma kuma ma yi so.
0: Na'am. Ai wa zu bla mu rawar.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Baburun da wa tsire.
0: Ya wasu.
1: Amarwar lero mauga sa bonyem ba kuro kare bonyem ba. Boko haram isna isa kam gozin lejin ba kuro kare bonyem ba lero mauga sa. Isa am ko mokoro sa tana gwa na lezen di kladin anderi ne na bonyem ba kwa safor ne le ne bulala gwamnati de sun endim de. Tunin ne ne na bonyem do bulare ata ola lero mauga sa. Komandan da ci daru sidin dinan makara leona da lenye na bonye no kuma makan kare a ci daru gode yala bari zana ala kuma na gona ifa ande san madura goja basarte abasa jer burundi yana gomna borno ande aula sidi amurwari ci a ngala magire Ander von den mata ne ndara so ne de lenu amruwaru ruwena zauro rai.
0: Ngira awladin alasidiya aba saje tuma munan da tana kurinjinar.
1: Yawa amruwaru tijama nan bi anan ne waya ga emba.
0: Ngira askan. Lai
1: bonya isa kamsa ta gozali ze.
0: Alaka skin. Anan
1: ne je ya tarte bonyen. Konga ande la kofan bozen la saisin ne la yero ande nuri ne kwanta farnye lenye. Bulan futi so do.
0: Gela nyura askrinyana lokto mako no prescronda botro ala lerdiro ne lebacho. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Nam ndukela zawalen
3: alai marti kala leyel
0: alai marti taman kare aka su yero gama aye taman kare aye na shandon
3: taman kare aka su yero gana yeto yeri ngin du awana du wali yeri akani yeye
0: ai
3: peter
0: peter peter du wallin
3: yeri atin
0: ndan
3: yetremin
0: ndalan
3: yetremin
0: shetram yeyoyo
3: ah bikar du wali yeri ngin tira kono sarana nera video sarana bika
0: du wali yeri ngin tira kono wolzina
3: ah
0: angela zubtisini nare
3: gas duwaliyar tururi
0: gas dupaliyar tururi
3: ah
0: ngala
3: motar motar tara duwaliyar ya
0: masar yo ta sa dupaliyo bai are masar gamda da
3: ah motar gamda
0: kaliwan
3: kino
0: askrin yana nyiro wushe kasa da mun nyiro askrin yana taman kariya kasiro ga mai andir taman kul samai assalamu alaikum. Sifiru su faltiyo lafal su faltiyo a raka sifiru. Assalamu alaikum.
2: Salam da, ikilewa.
0: Kilewa, silen duka la zaune.
2: Da, kida.
0: Alhamdulillah.
2: Gula zaure, ima charika kama kati bila awna da kutara manja bo.
0: Charika ka?
2: Haa, maa man kati.
0: Man patore, ama kumado nye awnon?
2: Awna da nye.
0: Ngula, aitamon kari, aye nashandon.
2: Ah kala taman kare manami tauro awar kam kada yayin amma yo price control bana kadro shi le mar taman kare ay maru sabo ko ta za kilometer rate ko din yayi annan naira 2 rana sannan naira 2 fulwara annan kadro ya kuma di ala mistiya suri ka suri ku ka suri dai shi bara ngire la dire kare lo shi ma bara ka fi amma kadaro da yala jira kuma da miskiya suru
0: amin ya rabi
2: sai kan to akran furumbe da ala mai yana ya bara su
0: amin sun mami
2: ah kana furumbe ya zaura shadi ani amma ko su fanni ka urji aka sunna na kadaro ba shi da wasa ni so sai ali ani
0: dira askrin yana ta manya karin da lokacin
2: kana zaura kana zaura kana
0: alaka bila auni
2: yawa kana zaura
0: kasa da mu jira askrin yana
2: yawa
0: raskrando
2: amma manta tiya mai kuma bla tiya makmara wurin tarafa
0: ingila asirin yana niro chari kaka karuntu raskrando ne taman kariya kasuye darasan kalami ta fiskus kun da wa assalamu alaikum
4: alaikum
0: wa alaikum salam duk la zaulen
4: kuma zara
0: sai zara nya kirinyan gurein bom site na gulun
4: na
0: gurein bom da rabotum kan mata musku fantin ya wata ne bo ne sifir usku faltiyo lar fal usku faltiyo arak sifir aw sifir lar sifir fal udiyo indi sifir lar arak diyo assalamu alaikum
5: wa alaikum salam babu ne tijani dawati
0: kalewa salayin duka la zaulen
5: nan bagu da su sima ibo fale ne ba karaptar da tsirki
0: nan bagu da sunya krinyan ai taman kariya kasu ne
5: taman kariya kasu ne ah da ji kuma kamar masar ruwa taman bujuna naira 2 naira 2 da kuma ni a tai ma da ta tai da lafiya naira ya tulur shi su su ya mari yara ra ko kuran ne shi kanji mari ya mari sulum sulum mari duni yeri ndi ala anduri yeri ndu kuma tral tawama awu ni aku tai putin mari na lan tun yera kan ala tun yerun ndu tai kuma na jalo sare wanti na do sare ta gana da jana fitina awala ka wanga wa duri du filmin kilon so din so gulen de kamar du filmin du ko wonso kala aro li ona o du me uri a kondi karangar mo rodi walde a bi bo kura de naira du chak na wala an tiyo ka du e diol bodena a de ki ai ma wodo ni la du mo na ma a de ki ala tiyo ni ra sare ala kuma li turun miske sare aro ho ni na ma de
0: ngira askirnya na nyiro bago to su kasa de mo faras kan taman kariya kasu ro gam andir taman kariya ku sama assalamu alaikum
6: wa alaikum salam da atiya
0: kilewa tselendu kila dole
6: uma fatima modu chabali
0: fatima modu chabali nande bom
6: ah
0: nam taman kariya kasu ya
6: alhamdulillah taman kariya kasu ala andir sabbe
0: amin ya rabbi
6: nda bana andir na
0: bara ni gaba din armanin sasan su yaro kale kai kale din ya yaro
6: ah ade
0: gaje yaro ka
6: ah dauki yaro rasa
0: ade
6: ga na su yawan
0: da chamso
6: na
0: chamso da
6: ah chamaru ga awon da ba da tun ga ba da ida ya wata rai yaro
0: ta yo
6: ah
0: ngala asu
6: da duniyar wu ne shi to indi ya yaro ne zana da ngala ma hata ida ah ngala da ngala
0: askirnya na yaro kasa da mu karantu butu dare waje lokin da zauro klaso duna daji butu madare jin assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
0: na'am
7: awon ma bo ko bula ma sa
0: awon na bo
7: ah
0: ai taman kare ai
7: shur kale wal du yak
0: shur kare du yak
7: ah
0: dai zawal kongata kur Allah boto da roye dalil oktela karto askrinya nan ndiro te danye kala kasadun doilan a first round ne taman kariya kasu yoro ga waye an jira taman so da gul sawai ai ala an jira kaskai za ala awuyo ye da sudo su so amne lokalan first round da bo za ko za fanoro su ibnu tijani kun duwan nan dia fajiranin gabsana ne da suran lewai lan kurno sallam.

0: gilah mashallah fle ya tamtama ade ndara magaten kayna direction ndara son kilometer fiskos kun la o kuma lotun de sa la minti findi loko una sa la rita kallan fella for scrum de fuye tro kunyan sawai today mare mala chipta forata andiro for scrum doni ya kishana ida dorzi itagatin ya meda por ran india klinge jumdoni paraskram maede dajina danganalan ko zu pojet sara ka zata yuta oktalo isna karantu andian india paraskram ala paras ka torni ta ket kena daji gabsuna da klewan karno wassalam
1: ngila masha allah wuce buno tijani kondwa kuro adema karantu ndeso timai biji first come my drain nandro lokton zu sa arakan sit lokto allo nandro su di itagat su na idea timai biji nandi shlan ilmutwai kunnotwai da jikrin to kalkal lokto adien futu nandro bain zu na idea uma ya mai dabor kalkal lokto adien nandia to strobanakin sro lokto doi nandia to strobanakin allan lokton di sa larita kalkalin sita sa mi ro sadinan uklai iya mai da bore nan drofas kam don ya kshana ita gadkakiya lokcin di sa miyan tita sa miyan tilon no sadinan sawan cidai mustafa malumbe nan drofas kam don kaweda ita gacin ta jikuru lokcin di sa miyan tilon ya sita sa miyan di no sadinan filayyan di tamtama biji kudi nan dro ita gadkaya akuro adema sawan cidai alhaji gaji mai duye lokto allan lokton de sa mendin sita sa fallo sadinan nan dro first come doing adanti da ita gacin dajikanta naptun doya sauya kawo doin lokton de sa larita kalkal sita nan dro first come doing yakshana da ita gadkakin dro filayanti tam tam allan saman do hakan

0: Angla masha Allah so andia krantur harami krantun deso to my biji nandi tam do inflendi adi gwanwa rokuro to my biji kalkalok to adien first come doing yak shana in andro itakat kuyen ma alan nandi shilan kurno tuin na karao daji krantun deso nabtundra ya sawia ngawlan first come di tumta ma alan kashanandi la doing ya la namgana doing she sanya krimila doing sidin she andiro futu doing sanya da badi suna karma nangam doing dana andiro benzo na idiye tuma imbeji kalkaloktu adien andia gawin na karo daji kasudo kazinzu ba soma ba da gle ni yala nam aiso kaziru rumin na shaduin krimila doing me alan
1: Kazirin be yagunin ba bai gunin ba aile kaziyan goyim jiri krimiyar yoro sauri abula alabar ras ka kura kura yim lam bu shi ma rufin ni ma kun gana mu ikamar ma fannin ba yo shi ma kazin yo kiska kiska ya ishin burburi ya ishin amma yim klar krim zakata farkar fannin ma fuskan farkar ni ma namnu awam dum ni ma da im kosso walja ay mabaka wamde ikmar masulimba arma kazinde
0: masha Allah na shado kana sarjiri surumin aukar maro rum ngaulan surosanyam didin
1: kana sarin zirle ngo misal ndulim daya ka na krailar leza awla jiri kapkata banzan sonda ya nyisa na dimin de su kusrorin ka lenum gare musa gonin logonin muradim loktre isinya sonda na da dimin anma arma wanda kanasar da wanduri mu awam layumin omom layem ba kayum chondim men chirim pandimen mukomer ranim tulum muradim madimin arma dai sanan dire kana sarin zo
0: gila masha Allah ya lanam daji ai kullumin kashana da so cici brimin da so doyin karmaro san dia sanya so kun do san ba maso allo ni ai bo turo dimin san dire
1: ta sana kun da ba ro montman monjin ba so awar mukon kamar ai nira waje kamcin ya kanin mi baton min patkata ro walzo a shirkla me zan nimin kamre nam nuwa ya zang nimin shi arde suku nyoro sana ba nam ne gunin ba biya mon jin na awam gana gana fatulan ku kama aliyam madara lasen an mana kantin gana lasen shi kuma krimi da we kuma sronzin da kana da zawa me dutimin nin lor sa sa ku ko za sana ma ku kan taun da ya karon nafsa kalafo na zawa la choro to sai awala sana zawa jinin dure koksen laye ngai liulan sorotin dai dinkin zalaye sani bari jama'an jim amusa ya lari min kankara mai lari min amma wanda muka dunura fim nam ne muka dunura fim kon garu min gullimiya sai ya karon kan gayin kara kaje na fitriya fanuwa ya suka da an da kama wa ruko kullin aure lejin guro so au lejin rozu na lan dila kan mai tin da jin na nan kama krimi da tin lari min na lan gai au gadi aliyan madarala au kolam kolam medimi ya tinan guro sa yana ka sulletin sai gare gare suka aure nan guro da ma din lejin na kijin zafani ma da shi rum gone sana ne unda muka dun rafim kam kama nan ne
0: masha
1: Allah da aure sai rugun ne
0: masha Allah masha Allah ngila soro ya lan nam harmi kuntun da so ko shi au bai nasinau kurtu mai biji kalkalokto adiyan nan di kurnonsa konuwa kuro adema ndak shana ndi so doyin karmaro sanya kando zemba maso nda chitibari mindeso nda ferwa ndi so kalkalokto adiyan sandi kwa amison sanya soa kwa tibali zai sandi chiza awadu yin kashana adiyan kusina alan sandi ngangata chiza sanya soa kando tibali za sanya adi sambi soro logiya au songa to soma ba da jikin tun da so kalkalokto adiyan first come da tamtama first come doing ya kshanai kalkalokto adiyan krina karau kuro to my biji nan ti tam tamza gonyo na karau da jikin tun da cin jua ya sawya allenye to sulokto kanalan isha zawal la frumi nan ti rubtu ayayro first come adiyan nan ti akunu to ya clan nan ti andiro kunnun da swa gumgowin da jikar karanta kawo zawon lafirmin duro go flendi tam tam ada karnu

0: kamar kranzan da walwal ma sandiya aye shi za shi mada go za fa da tin walja aye sandiya sandin na awbi awdin na aw mangrer wadin na
1: aw kamo so za re sandina na shi kamo ma
0: za ila ambina cinna awla anyir mai ritir mala so awla her
1: kamo sa har zaura shi za da sandin ritir masa rawal tare wanda zai zaka mai clashin mai jama kin za su gana zai nigin ya zai kure mangala makaka yayar ma dim dori tara masar walta masar bade
0: arin ga ina kuma shi a wadanne clan mana ya mar shi kuma jiri zaman zai gozana ma clash me gutana masu war ma wani kozana
1: ah kozana shi daraja na
0: gai
1: ku ya man za ta au daraja idan biya clash me jamba ki gina ta ciro jamba ki gina ta sai mar me ku kan za she tenne dai rofal tana da am kore da sai dan kalan za ya ci la no
0: aje bade ya
1: ale
0: yonga ina kuma misalo diri kuma zamani ai kuma dai yango shi gulluma ma dai sha ratuna ya gulluma yango kuma am dai zamani ya ta saye a wado ne kuma fundar sa kana ma shi ma na zan awo
1: saye shi ma na zan galawar sorry
0: yo futu yoro sayro misalo tartib awo dai da ana yi wani ma a wanda radio ya ko ya wani ma da futu doni ne ru awo bin awo shi ma da gawalan didiu ruwa ma dai wane mare bayan na futu doni kame bai alama funzun suri ne rawa ja wane
1: karun zura gawo diyara karun zura gawo diyara kuri ya sonu mai awa kure irin sai bawo ca kure man awa jiri arifi yaro da gozo ma ya alishi makara ido sat pule lafi zufa ta kwaso ido mara sadin shi zallari daura kada njaren da kulum da yola da asal ta san maso dauro da shishin zallukata sat fiza fule lango za fato ku sai da yaro sare
0: ar awalman lokudo
1: sare
0: lokudo nyaaye so
1: ah lokudo nyaaye den da ya sare ku sai so den baro zai kuriya nya krize gare ya war zai da nya za gare ya za burun din za ya kin za yayi da fato tare da sai ro satin kure da akai sai amma kuma zai fule le firin fato ku sai ya da sar ma baro wallana ku kulum su mai mai kam kam mai nya kal zai baro wallana dinare mai
0: gai
1: yo aw kure ar kalang num kododiya gana ce gana sai ro zau am kamai de aw butu butu du sarina da raksa zau zau war shesho fer ro kaltar manyan zaman bawo
0: ra dinar gana dinazo
1: dinar dinazo manyan zaman bawo
0: ra dinar gana dinazo
1: dinar dinazo
0: no
1: dan nafta dinar rumana do ya wala aw kure ay dim dimin
0: gai
1: mo njum bana
0: amma futu kama jiri shuye gulma riula da damboro jiri shuye la falle yayi gulma shi suro zairin gulle na madin shi lejin gulma nda shi dai yayi wani mare zau gima Allah ya jabturo
1: ah duli kama dai rakar sakin bana karal kure sar ma kalaksa sawar na man raksa raka so ari ye kum fomta so dina ko irin bi yaro ba mbero wala na ma ku yar tanya zana ma sadine kur zai kame sandana ye ari sai kame sandana
0: kuro kamaro jiri kanuri da ande ruye ne ya alaman jiri kwaya mai so suro bula daga sai kwaye
1: ah sai kwaye na zannu
0: gabsu na
1: sai kwaye gana gabsu na zambe rakan wa sai kin baya ye njaren asalarin go sor na zambe kari ka malam da yambe na zan kulum mu ko da yambe na zari wala ila amma am da gabsu na kanuri ande arin go so ada kure mar ba fi zakol zana
0: ngala ta magana wone mare fras kama na da zai ne wala na ma a gana laya yi wani kalakta mota ya bajin baro ta mandiya
1: ana kalakta waza
0: gala zoro
1: diya kalaksa so na mangala na jan mara kure kure ya tabiya
0: gala karanta ta mangana faras kam do adan de kirnya na alan modu do kuro kudi na zalinya mar and ya gawe kura de masu ron awala fala india na dro taxi ne kuro nan de gonu fada to rot mandiya beji ta ji karanta ka do ni faras kam da ko ya kwanya dro da lenye fule doni ajagum sai ada kirnya shado

0: galazor current ada fledoni haja gumseda kranga yesuro forest kamdoni ada ande fatun dara sonni alan current wonen ndia kanja se godi forest kamdo ada ande ku alan modudo suron zande nyama de shima kala shi ada au zaidoni shi rakai mar putin karai kalan modua kudena zande nyana kara suro forest kam shima aden kishana suro kasar de isna andiro bayan hazima ya palmata malamo de shima andiro kala shi zaido kultinama shira kai mala na ndiro bena hazina kara da jiya na mo kwa ya walte sortia shi zaido ni kultina mara kai mar sha sambiso sambiso feratin ras kuyen kam ku shana cha mangirja sha feratin
1: shi biya sa ya isa raman feratin ni kwato nam no mai ra mama chiram ko ne chodda ja chara kasal ta karen la goda ya la ra kan da sak njelang da so asal da so fita zaita tappan dan nafsa
0: gay
1: wucir so ganyam bugi ngai ama cira kula ila so rodi am ne bula da so kula so lar le zero wala no ma da karen da so tro da mun da le za kula da bare da isaya da cira da da ja zaita am da fan da da nafsa kuri ya wujiro le ni na so gan zaita min kuri ya biya fato har ma shi zayam di min ah saya ni karen ma chabya
0: ama kuma shi ngai na kama she malo woto ma woto alama tutunzurikin ma da ngai nim karau ngai ya so ba
1: ah kero dia dai kero bi awa za ya kame kasan numa ra bi kero sar ma fa nan ba ah nan kero ngai duna ko zan rin tarba amma
0: awa diula
1: riula
0: yonda shi za da gutana ma adu ngai na shi alama jiri ni kam ko shana da walimiya nan gam lambiya jiri bi misalo kamula ngai alama ngali ngai yayi zo awi a fero ngai ngiro wala no ma sikin bai la wala yan bi arabia duyai
1: ah nangam dembe laru fera kala yak goto buri ni sodu ngu soro sakin ba ama gana la gana ji sasaya da Allah no sakin
0: Allah no
1: awa gudu membe kuria amida embe fera suna na embe awa kurir kamar ma kashi yakuri yakata
0: dai
1: kamur so aka shi jore yakata dai gudu ma so ara sai ngu soro sai ma sai ara kar yak tembo
0: Okay.
1: Fira suna na ribe anjalan so asal so kulum so ya sekel amara kar fira suna na ra sayas yar nguro tonatin ba. Gudun ma sayar tonatin.
0: Ngai na shi gote bulin man.
1: Amma kintar kulze.
0: Yo
1: boroma. Kintar arar isna kulze. Amma jiri gudun mai sabara tin zane dai ro sai da sak fam zai ba.
0: Ngai na wujir kanrelan cietuma alama foto kare aga da kiltin ne shi.
1: Ci yambu kiltin kure da.
0: Yo nasha do shi ya fero ya kaltan ra wa dai kwadin ma doi
1: a kwa ga so din zai fero ya ra zai fero ya ri ya fero ya an zama jin
0: yan
1: zana so ya saudin ina so bawa so rawa so ya kura so samma so ya so din kuma toro toro wala na shishir ro wala na ma ya lam samma fo fo fo saudin kam la raksna ma inje so ti fero yan zana ra dai shi zai tun zan lipsai zai tun lipsai yan a wani lipsai masha awala to ba o lan ja samana
0: magatina ra awon
1: magatima ro awon be
0: mashilan shi jedon shalup sai mara
1: je shalup sai mara magatine lup sai grasan gai je dunaro tambir zaya shilan lup sai
0: okay awu jiri bari da so ya gala tamangana shi awodo ni zai magutina mahalan masan maro shi na shado kishana ai yo ngai na shi alama jiri gultana mar
1: ndoskar wala na ma shiro bugai gultai
0: yo
1: kun zai ma shin shiro gultai dai sumu ma kare sumu sai
0: ai san maso jiri doni yo ce ma jinari
1: sai da dinarin sai kare sumu dai kala inde kriya ta embe gabar gubba embe
0: tara yo shi na doni aho shi mada fedatirin samma tuskata ya rafadati mai raf sai bu shar kama jiri dina da kullena turma ango jiri shi
1: ara ma samma sakallum na tuskani mai rakam da yikmin shi buga yanam da jermin daradum ne mai jermin allo mai jermin shishim gari da dawo mafi min
0: kuro sutulin kam ku jana
1: sutulin samma so sutulin zanda zama duna ko zana lale
0: yongo kama jiri misalo kama au kama randa kranda ne wala au alama jiri fioraro wultiya abi yenyi abi sero wulimin na shado shi za ya gultana ma da wone mare jarab saya sai ya sandin za sori ne
1: ah jarab saya sandin za sori
0: futi sore ne
1: yalerum dalum aura manum yum sha faida tirshi ma cidaw gai ma fondum maka sorun yumin ma kunguna mama jiriro yume jiri yum martin ma fi manya sandana ma
0: yonga yana kuna nguwa gojin wozlejin
1: ah kuna ngushe kure ma darajan za do kure chotona darajan za trana ade chata za ma darajan za trana
0: yo kama jiri doni gulem misala yimama kama kala jiri alama sanjuro jiri sa jima sa ye zairo kuna ala jiri nzuro to sambe tano sona shado ni kama gulem anye kalashi mela awo to so gana injin la awo son letum awo to so shidiya nzuro to dimbe yo aye na sharo shi shar ma to shoro wolon ma ndaso na sha injiden awao alama jiri biya nzuro to de kambe de mai ndaso kalafu na soro awala peda taro peda jinno sero
1: ah sero peda jin shi kuma raka so njalen so sayar tutame ranun sayar lerimin
0: ya
1: ah kazilim isa gayar ladi bin kuriyup kazilim nya ko warja yumin shidu shilmanna
0: ado shi ya wanda
1: sai ya ta sama sai shilmanna ari ko on bul fakki yumin kuriyum ta tamya ladi bin kuriyum nama isha kuriyumin
0: gay
1: sai biya nafta gina no yayin nakara
0: gay
1: ari
0: gay to ngana sandiya lokto landa kranda yonda shawar jiri so amin jiri kishanan de kamara anda kran da obi kishana da masoma doctor adialo utiya
1: kishana ne kamara anda kran da yara ne aw kuriye da kalaksa saudo fira za so gozai ma leza awro kamara som ngana ar sam masro litin yero yar ma buro da ambe ah kuma ga ibaro wala na ma kure da chap sro litin ala na usa maso yala lel me ay sofon ne min be nda wane kure da kalaksa saudo fira anza ra zairo kalza
0: nda wane ma soriya sai ya inda
1: ah kampal ndiye su choro ma gota ma gozai
0: cha kure ne idea yi
1: guda a cha kure ne idea sa gota ma gozai
0: gay
1: ya la fere la karu banganji baksin diya karo fere abula yar kalza kalza soriya ma wane fere ndro sunna da sanduna wane fere ndro sunna da sanduna ma goza ma gozai nda am la karu wa solo andira wa shima da kalaksa so do borna allah
0: gala mi do shawari mi da ta magana ga won kwaltin ba
1: ya da man
0: gala
1: tro mo njo mara wuri fere go ta sarwa kamaro baro nya
0: wanda dio sarage kulle kuma ah samadio da yawa duli ma mare
1: ah samadulin ma
0: gala
1: gala yan da sa cin da hollo walja
0: eh
1: bara ne kullu yan
0: shi kuma dutuya gala ala bana so do
1: amin ya rabbi
0: gala zo harami kun to so ta magana faras kamara karnu be suru a waro ni zandati maden dan dai sare su akura da ma gonu faratu rotman da ambeji da je kun to lenye fule ada karnye sha sanak kalafon nan diolo yana da farmye nan da ya faras kam do rupturo ka do fulai ada karnye shiro
2: kolo aji yar kali ari akolo bunde na konto bani gara akolo
3: korinanyo
2: kolo bla mama re ni ari akolo bunde bai sai ni ju ami eno tunye wanu tu alaya badara ni eno tunye wanu tu kolo ramba ta sama ari akolo bunde kalkalti ni bani ari akolo bunde mazaka ni e kolo ari akolo bunde jindala jirani ani e
3: ಸರ್ಗಿ ಆ ಜಾಲಾಜಿ ರಂಜೆ ಕೊಲ ಕಿಲಾನಿ ಸರ್ಗಿ ಜಲ್ಲಾಲಾಜಿ ರಂಜೆ ಕೊಲ ಕಿಲಾನಿ ಸರ್ಗಿ ಹೌದು ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರಿಯ ಮೈಸರಲ್ಲ ಮೈನಿ ಮನದು ಆ ಜರಿಯ ಬಲಂ ಮರಾಮ್ಯ ಮೈನಿ ಮನದು ಆ ಸಿಂಹ ಸರ ಉನಿ ರೋಜ ಮನ್ನ ಮಾಡಲೆ ಮಾಲಂ ದವನ್ ಬಂದೆ ಸಾಮಿ ಬಾನಿಯ ಇದುವನ್ ಸಿಂಹ ಸಾಮಿ para ki juwana ma sabje azami para ki juwana ma ajo karam ba biyar ki juwana ma ka o karam be para ki juwana
0: Glazoro, current Philadoni, Ferra, Hulemada, Kringa, Tamana, Philade, Gana, Kurnoza, Guatanaro. When I just knew you first come to Adande, Patundara Soneda, Krenyanakara, current to Locto Kalin, Gertie, Sanadokin, Indimedo, Gertia, Nadon Sanashimal, and Jolwa Manada, Promia, Nende Bonu, first come de Modunzu and the Tanamaru, Nende Lotu, and the Barachu,
1: and they are both in the Alpha and just another Kalan.
0: Now,
1: much chitra. Gay, she should look say.
0: You
1: try
0: Tanguma. Kerana urut mandi yang biji, tadi dia ulah mana doni bonu first come door untuk imas tandima super usku fal dia ular fal usku fal dia u aras ke super awi super lar super fal u dia indi super lar aras ke dia 081 49 18 14 60 gokamla.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Bana masa shuari kundi marajin.
0: Gela bana masa tamangana maudun diara gambaro nyai.
4: Kurengana. Autu suna ganata da kuk tanguwa
0: gaide a
4: shadi kawo mun da turo tumanguna mauro lengana re amla ala nan ko ya malama le zao ayo ya tin zan hukuna wato kuna yarange dai azal dai bai shi ne buganga bugayin kunteno
0: gai
4: ana nan walle zao ada nan zan to da tanya ai
0: bularo lem gulum
4: maulan
0: maulan Chiri bilaye
4: Chiri chate
0: Chiri chate ar maule fanyana
4: na ala nan malle alao anar man karawe ai jana la ambe inarin amaropi ngan seye
0: jowa
4: ji kwa mera samun
0: da jiri kwa mera male zao awde gela gela gela ba
4: ala dadin ya
0: su amin rabbi gela ni ras kunya ba na masa Lakto magonu first kama da boturo kura de mandro kauli ma haturo, futo borona bwenye tena ya shi ngo de kama la. Assalamu alaikum.
4: Ndawa
0: watikile wade. Alhamdulillah. Dufu ndiye ndo manajen. Naam. Yo afantin dukulum. Malam modu ndai gulu
4: ngapai
0: malam modu ngamai malam modu tamanga ndai gamaro waris kamala
4: akama ka ko ekala ada ande kure kan
0: are
4: a wuri so ari ha kin ha awol gidi to abara ndu ta ko to haru
0: modu ne kare ne mi agulu
4: kirin je fanga na
0: na'am yo ai buli mi kala modu de shima den
4: awol kin da wuri baran gumna awa yo baran so barna ma ar go sori ni haa awra tirindi kumar ara kanuri adwan kalati tu ni waru ma ar kumar samojiri kanuri ay san tirindi mare
0: samojiri ye
4: samo bi akora akora samo kanuri ajina ni
0: aga tirimbe
4: yo wa shar ko baran gumna yo wa le da ku kanuri an da biya kam zain duna kanuri godana me ma sarati duna ja dora nda o kanuri tirina da ara ni haru kollu yaro askrina sa dura da ko am gere min zija kala ajen goda ko to
0: gai
4: ar ma ya usori ne toy
0: ngala shori mu ala krantana walza ngala malum modu nyoro askanya na lokto ma gonu faras kam da botro she kala modu ne do lezuna ay ngena wa burun kutna mare kala la mardo en zaye manatine ay ade assalamu alaikum ndawa tukelia barka wanda fande ndo manatin ya ka kanguro ngomarie ko ade gulum
5: ase
0: ya ka katuma ngana ndia karin mar foras kamala
5: ya tira nge makarin
0: gulabi gulumin
5: ala
0: ala ne kan yara da hakku amiyar wani rami anya kwalta fatin ba ga ti wonder le wono gena
1: kuma samna kan retrina na au ka da satulu na kure kure da
0: gai
1: chaka wa satulu na kwal zai rago za kwara ma chat marangala no ya
0: gai go kama
1: kwal zai na wa shi ma da
0: ka u ben dro a ta ti ndo assalamu alaikum wa alaikum salam
4: Kai balai ga jimai du
0: ala ka wonjo
4: ni shi ga bala ji kai mai kare furi da ro
0: gara zo ba shuga ba fara kama na da ga minuta
4: wanda ya wadi yana sauro askar yana
0: gai
4: gogira ari buru buna rati kana bamra sauro ti ya mutu tin da yola zuru lo
0: yawa
4: ki raka gulu ari da raso balon ne ya na raka ramdin da na gnatin
0: yo hata balo a gnatin
4: balo gnajin
0: tawari
4: ya kure ne kamu shi din balo jiya da ma wace na da kuma mar kom dai
0: kuma balo don gnajin ma jiri a cide awa mutkata ma
4: da au mun na ya ba wata balo da yanno duna
0: gai
1: kamara ka su kin ma biya rumai shin dun nono mina sha
4: yawa
1: rakaram ma shi dun ai
4: yawa uje balo rakaram sa da ta no so dai da rakasa killa din
0: tere
4: yo a wari awo rakka kuma jiran awo kulum riulai guduna da ha
6: hasal guzuna da toshiya kai awo kaune kudu
0: yo
6: a kutu malmurin gama ya guzuna dai kuma akai da kam saura da goja goza murade daraja zan aulati mati lasiri na wajja wan kuma goze
0: ade
6: kuma ro social media lan am kan da gima adan da sarana
0: gaida mama ngirdana kada
6: mangirdana gawo saura kamire gonye sa kuma ro budin sarra gozana
0: gaida ma
6: amma surona sun sai gozana re awo kawo kawo kali min da shi wai sakin kirshi wa sakin awa shi wa kanuriya
0: adan da gana sulin gaida ma
6: a gade gade kulla ta sai firnin bawo amma duso jirin sai zai saura zai gade gade sore shi garo yake kishana zuwa yake sama so shi zai da gade gade
0: tare
6: yo kam ko wa putu komi wa dai lari dinare lari ulai a mun zan wala so har kulla ta ala na kawala ni kuma ro man don ka ji bubuci na ta ya wani wata ma gozo ne zo
0: yo na ba yimzu le dana
6: yo a ko ma gira
0: a we na wani ba yimzu le dana
6: a ko ni e kala ki umare
0: a san makoro de tai
6: aha yo yo martino yo a de rongo na marto da sadin
0: gai
6: a mu ko ne san ma ba mu ko ne kurutuna lota da sa tamgara na marre ba so suna
0: gere
6: awa ko lindo furisha wanto mani miya duwan fandan bawo
0: gairi ma
6: sai ko fato ba dai ade box din lamar da son gonzare ana ne bara azu
0: amin rabbi amin rabbi
6: yo da yo jama'a awo bai ne da jin bawo ya mun mata zoro jira su kan yana cewa na fannin maro wanti ne
0: amin yin waya yin wasu kan yana balbalalo ruptum andro awa asre kada kala da suru alan bayan turo ba shugaba ba rai kai mai glazoro haram ikrantu so da ji kawdo ne botun to da goye kwanyen do ndale ni fele doni momi sharifi ara kranye shiro

0: gala zoro karantu adu fulay doni momi sharifio da karange suro forskam doni adandi faton darason kilamita fiskun uskun nodda uwan forskam arandi ku yamare maudu za sodu zandiono kala shi zae doni rakai mar shi chidikan re klan ku de zandi kurade masoro forskam shimaden au sanado kamaro zande jamar shi ma sanado ni diol wayama na da furmnya na manan de bonu forskam do rubtu nande bayananduwa kurade ma barachin doya andiro bayan turo go kamla assalamu alaikum
1: alaikum
0: daru kalewa
1: kalewa kale balai
0: alhamdulillah dufande
1: yal sir umar alhaji umar mana
0: umar alhaji umar ngureye gulum
1: ngoro zazirela
0: nade umar tumangana ndia gamar fars kamala
1: dana gatana
0: Naam abi kulimin
1: yal tayro ose gulum na ose tsere gulum na
0: gala
1: kala ka ada ni tanari tsane
0: mm
1: bai kuma kam sai awo ku yare zoro awo dinai da kuma mukun ba awla ta ne awo su zoro ta ne dan waya adama ne radu yir tulra yir arasta mukun godana ta ta ta ta ala ta kuma dai ta
0: ganji bakta
1: a shar madu wuni ne awo dinai ba na karo dai awo kuma ada kuma da kullatin gai to yaji gulen dai
0: dire
1: shan aro wannan ne waya kura kura kuma kam waya nan ne tiro tsaya ko sai inda na zan waya do yara ko tiro ne kuma ni dire
0: dai
1: ada danga on ko tiro maru kin dai am so ram bi kura sai mara da wata hatsa ne
0: dire
1: to an so a su zai dai no tuma no dai na karo dai ma wada wata kula ta dori
0: sai am kura da sai ro tak sai
1: sai ma ta sai ne sai no tuma no dai ya sai am sam gana gana da dai ne sori am zo ran diga na gana da mu sai no dai ya
0: tere
1: sai sai am kura sai ma awuda awuda aka gulu ma da raka da kuma amna de ne ka cinye no raka da kura kura kuma da raka la ko mi alama so kura kuro da ga awuda shi ka mu ka cinye ma ala mai da zai na ba ka da wannan ne
0: go kuma waya ya fa nota da rubu ne din mare
1: ande so kura de alama kilogram da won zuwa kura kura ne
0: alama shi biya gina no yede la Cirma irumiya
1: a ta ta ungai ngai awla ngai awgana nan kala ta su ta gina bai na zai ki kama na ta da ya ta biro
0: ngala to mana ya alta da nya kirni lokwala ngala umar ni ras kinya na bayan da umar kala ya majiri gudana ye jiri ra kai lambe alama shi kama marugin sakine lambe shi rashid marati kino shi arma doi klan zu sai
2: jiri rakai shika martikin bayin biya rakama biya shika martikin da
0: alama jiri num quran da fotu gudu nai jiri ngai manayen mada alama gana gade zu nai
2: yo
0: na
2: ti kaman duye soronzo
0: da ne son dai go kamla son ganar ga ya tsauro dubara assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: daro kliya
1: alai
0: Alhamdulillah dufande
1: Anja na bari fulata malu
0: bari fulata ngo ada kanure rakai manatin
1: ayo
0: yo nyanga na
1: aukurde ajuri ya wal matai
0: na
1: we aukurno e duru
0: ngaida
1: a lokto dunduno amare gawano tai shaga ro kude yare dai najeriya ekeji dar gurbe da ekeji
0: yawa
1: dai narin merin duwayen rukuna meri ba mai rukuna ya mambar na dauda manan zuma ba
0: gai
1: so sadin sai da tamtam ma inda nan kore a wanda ke jawo gula e barno nero yizmiya am quran dai rai jima ku ga so samu ka kamalu so samma am kurabiya ida bango miti yankal ka su mayan kalfan daro le niya ya kama san maza yi ko gana ure kuma mana yana da man da commentary za ku le zaya wallahi ya kurna ke
0: gai da ma
1: a kuma ro kure tv biya mu sallo awa kure ma ne ma biyar dibiro le niya kambo son dai kuma ro le niya muro wasaya alanan kan yi kan kurama shi mushi malo su
0: iri da wannan namtu
1: a kure tan nama da gambar yar biya kam kamar shukur
0: gela nyiro ask nyina bari lokto magono preskam da botro tana so kala si benda woni mare shi platangi shiro akono uro tambuke yano bi sama sam zena ade assalamu alaikum
3: wa alaikum bambare mai do shi kala
0: nda wat kida ara dubdo kala no gaida
3: alhamdulillah mama yas mata ma ngo deba mata mala mo de ro tendero di kana kuto martawari tan
0: gaida
3: a ko dubai na kada android ta zuwa falkrama da dera
0: gai
3: ka so kina duga jira ma duru fangana go ya ce ma adara ka ruku da mayen binda wa duri ne don doro
0: adara ma duri ne to magana ba ji
3: ba oh ba ji da ai no fi ta dana dana amma ma eh zuwa bayan ku ya ta kun na zuwa
0: gela
3: da ala ala ji ko ne ya ku mun gina ra ala nure to ra to no ban dike ra ci da ni tin da sala sun yo ala kare da ata ko ba ala ka nure kan bo so sha din na ta kullu
0: gaida
3: ko na ku ne ni na je ni fa kuma mama yi na ma sha ri an din ma zo ma on gala dina re kuma da ala ala ne ya ko za ala an dan dike nure di kuma ro an dia su da ro ku na zuwa na ku e fa ni mama ya re
0: la zo maro taklafu na ara na gudu shi na jiro
3: dai kuma har ma wajen kuma yana
0: gelaz an dai ras kanya na krai ashi kuma gon faras kam da habo turo dan gon loge ya ndiro mako afsin abi kawo duro ha mi kala wurin da gonye shi na ma
2: na kawo duro ha na an kura sur ci za kure kure rifera kalaksa saudo dan dai so asa dai so rakan so ira goza jere kala gotar karaksa ma kamar nan kala karaksa so har sam ma kalaksa saudo kuka mukura yin non maka bagana yin non bakala dungulum makrata sa mama ta furme kala da kwalentuna a kure kure da galaxy galaxy so manjin zakar kalan za sai am kurare sai rasana na dan kura sai sai am kura manjin zakalan zakar zaksa shin za mu kon rangular na len zakza wure kinna leba daji ba san nafsa da sai firare kuma kaji ba san leba san sai ba kwaso sai kwan sa kama mangar zain ba ni fato ma isme tetek so sai kwan sa kama karai ma mangar zain ba ni fato ma isme tetek tetek ta sana ro min da ayo kam le yero dimin sai ma sa masa buksir bu mara wal zara ku kwan sa so le dan ar so din turu ma zai turu kam la zai fom zai onya sai din ngala za am kure re sap kure re na sana ro wala na ma kam la ra kam gare ma mata ma majin ba
0: jira
2: ana kala sa sauraron da kure kiji kiji shawa shawa da sauru zayin da kure da
0: gala zoro
2: kuwa san maka so lambe wadda nafsa a kure da kala sa sauru
0: gala zoro
2: na lenda yi moji raile zai ya dauri juri ya takilan zama nan ba ruwa za kwalza na lenda shawara kirza albalabin da so kam laman da so san maso nan le kure da wambe kirza yana nan nan za sauraro fi zai shawara yin za san dana le zai ma mu kon zai a wanda shawa shawa suro mu kon zai kirza ya da le zai kulum za sakin amma sai yi mujira le zan na le ga message wuri zakar za kalan na len zai ma notin ba marta a kure kure da kalaksa sauro
0: gala ta magana loktuala nan bayan da ni sanjiro hama au shawarin hama musamman maro au ta naso kisha nan dai fato sai mare nya loktuala kirin zana rutuman dai ambeji kurgo za fada teno daji harami kurin to bayan zalan da ram doni first kam doni ada ande kuiro kashe ta magana maududo kuro ku dai zan dai na mar suron sreswa gonwaro ta naso kisha nan dai so loktoran sreso asondana tuman dia beji dajin gaima farskam de nalan katarza kulziya ma fuya nan jiro farskam shimade modun zubulin sara da wurdine kurwa de mai ta gasine su su kasar doni ya falmata mal amode so ndu su rubto farskam shimalan andiro bayna hazinaro tanaso injiniya don loktor kalkale ko ne su hafsa andana dia faksinaro loktor kalkalin kuma alhaji gaji maidu farskam da wurdine ta gat kuko andana dia selok ne fuya kaudo kulewan tusnyo ma salam.

0: awa done larda fori cisa de wajin soda noturo lokto adone hawrande soda itagatti e disandima
1: sa o kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalteya
2: hawrande rason edis sa sirata e furtai.

0: indi de lardo ni Morocco ya kura de ma lardo ni shi Egypt ya da shi lardo Egypt kalande biskenza cha bikeden sha lardo ni alar Morocco ya biskenza biskejin sha lardo ni Faransa ya nangam doni kutina ma langam doni shi quarter final kutina ma alan kura de ma lardo ni shi Egypt shi ya sha lardo ni Argentina da de kelden nangam doni shi quarter final kutina ga doni shi lardo Argentina ya shi lardo ni kebba de ma da zu kalatsanai gele loktar kalkalin abiye itmandio tanaso na chadoni gaska kultina alan ladaroni africa indi kultina maran nangam do kultina ma lo reptana nda abiso tmandio kalafuno diolwa mana andia bonuya nda nandi kurramdon abiye ladaro indi kapsana mar na doni mati maro reptana kuru adema awodon mati mada leta gamza saudina arichimandia bonuya nda suru foros kamshimaden zan dituro diol waya mana de shima sabur usku fal diolar fal usku fal diow arasku sabur aw bin sabur lar sabur fal u diow indi sabur lar arasku diow 0814918 1460 aw bin 0901542 0964 assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dupande
1: baje wa renda da blok lewa
0: ke lewa sai dai
1: ngala Umar Habib ngoro gambore yawa karam fara lokacin
0: ngala zo Umar Habib to magana gaskaro ne dake lice goram dinai bakti mar ni ai gamin to magana
1: ale ga kana
0: kurungo ladan da Africa ringo nangam doni shi kwata fana lalo sai indi so ndar putana ayye kurumin
1: mau falko zina man chaman biskya lore bakna man chaman sai indi ala ma kotino
0: tomato
1: a are tomato ma ganan zai kama wara kuma bayan sadina ke ba to gana so are sama walten biya amma india re sai ma na nan ga malo gana isa na chaman Morocco Egypt are ande ma sai rata maiye
0: gai
1: qur'an malo na sai abaktin mariya ba sai an baktin malakiltina
0: gai
1: shi Egypt are sha Argentina ayo Egypt da shi Argentina har guda a kuto a kuro kake din Argentina da Egypt da kwaljin bawo
0: yawan galloma
1: ale Egypt da Argentina Argentina Egypt da kwaljin bawo yau kuro Morocco sha kamaro a awa
0: Faransa
1: Faransa yau sha ya Faransa da sha tsaya da sha kasa da tunan za shi da Morocco da kwaljin bawo
0: alama mbe
1: ade Afrika da wuri asutu kakirin Afrika din san ma fitai na turu
0: ngala amma ayye nan gam doni sana maro kasarin zanu
1: a sai da za a wuya lalle a sanan nan gam malo ka cewa sai dai sai mata mata nan gam malo fin shade sai mata mata kura wadan ne biskere ne kamar su da lada baktana da ko kamar biskanto kamar Brazil lalle na shado ne har nan gam puyar lajina tumangana da shi ai wallata
0: gairin shi Brazil tim manzur am sore ardia ardizan alama foto julian der anma seyuma ya awala samen lang yangai na manda mananga yaro le dai bai der am soyi kurman
1: am sore an kai wala da wuri cha gana la nan gam puyar le dai no goko da she sai ndama cin tro le dai ba
0: gala
1: ale ma sho ai foras karan koyala
0: gala ni ras kan yana lokto magon Umar Habib ruptoro karanto lokto at kan yan dia bo no wolono ma faras kamdo dekel shi do rubkatum da ji rubtuma gawn ngai na shi nan gamdo ni gos karu ni gawrum dinai baktima shiro wol ko gulde ma den shi ala baras ko shi lerta don Africa indi so nda nan gamdo ni shi kwata panel ar le zana ngale ayye kala funa kala en kasara kalan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: are nda do kliya kliya sele le
2: tan zarami mana jingol sata ko lan
0: zarami ngoro taza koy zarami ayero churum Morocco ayi pa gapsona ma kota final ya lambiskanda falnda ngo sha Faransa bakten falnda sha Argentina bakten klafona
2: klafona indiga sirin kam kuriya korene kala mara ayi gozan rek taman sa ko da ma sirin usai ni sama ko da ya lama rekin
0: yo ni sai indi sura ma ko da no
2: indi sama ko da ne so nan na sai din zo rakasar zangala Morocco dai
0: kuma
2: ya kidi ma ga ka
0: gai
2: faraze dura ma de tuno dan kara faraza ko zai ba
0: ngai na fuci faranze dunwa yayi shi Morocco da kam kalanze
2: ya maroko da kam kalan so na murina da kyajin tana shi kan fata ba sana tsira da kan fata da ko kore sana so na murina kaman da alamata all combat chess ya rumiya ayo ira da tsira da la ranzana
0: kura da tana da rozana la tarzairo
2: maro kan da rozana kaman ya kura kan Egypt ya ya kana da zaci zane alaman be
0: galar nya umar abi fara gade nuwa
2: gade yana kan usai ni zama kwalai na alaman be
0: kila dai kuma kawa ma da jiru ya kula funaro gala nira skanya na zarami lokto magon first come do de kila rupturo kurade mandiro kawli ma haturo karantu dioro ya manado ni super usku fal diolar fal usku fal diou arask super ngo kamla assalamu alaikum dar ro kelewa din chete bolin wuce kan shora first come de kila ro nam abiye kala a bayanaron indi tulu yana ma'ana kuromin indi ka tela da Morocco da Egypt ko tana Angola da Morocco ya shalar da France ya bagdin shi lar da Egypt ya shalar da Argentina ya bagdin
2: African da da indi ga biro ko na kura kura ta ya kula
0: ngai
2: abai aka yi tudo da kasar da kuma sai da shi tana da yaro da kasar da kuriya da wallon alamat kuma indi amma ko garin a tsoro afra ne

0: shi soro hawara doni dina yumla deden fomji Nepal daji kuru kwaya soro hawara dina yumla de gultana maaden kwa doni fu baktama doni karapka doni sabila ingaina ngawarwa tara lar Nigeria ma kwa ako Adams shi karapka doni lar Italy bilino sandi so nda gaska au nangam doni Syria e malo sandi ruptana made maradon shi kwa gultana da yoyoshe alama na tadiro pa million miyolu ko une hazana na don shi karapka do sabila ade sandi shi kona au taman doni hazana mar sandi e dando eske masadinsa sandi waza kalakara dai kuru kwa yi kwa do dekel baktuma doni karapka AC Milan ne Rafael Leão shi murada karapka doni Barcelona ya kura de ma karapka doni Tottenham me hazana da wone mare sha yum karapka ndaro kudoi sindi suru hawarra dina dekel edum peji daji kuru kwa yi kwa doni shi dekel fetuma don lar Nigeria ma suru kwa madu kwe okwe shi ngao doni gaska doni Syria dollar Italia shi kasaran za fa ledinan karapka doni Juventus de shi murad doni wone mare sha kudo ya shi suro hawara doni dina de kilalan lejin ne fal daji kuru karapka au bi lar doni ka bate sandi ngao doni kanatar basado sandi lar Argentina de kalaktanal gaska doni gorom gaska dina bakti malan sandi nga fatar waltana ala bara sukuru amma doni lar da made sandi karamza sandi musko inda za ta mona sau kasar doni shi gaska gultana malan fuletana son da jukuru kwa doni dekel baktuma au shiti baktuma do ngawe kwa zedu sunusi shi ai karab kwa doni premier league mashro sondala gultana made marad duron sha yum kudaya alama pam milen miyelu kwa rakani hazana gaw doni karapka ndu doni shi FC Porto ade sande shi tamon gultana mar mana doni shi tamon ado da tiyer ba ta sande ngawro ngaw yel za kalaktana kurda yi kala hawar doni shi dina de kel legend pal kwa doni de kel ma doni fu baktama do lar America e kamaro gaska doni gorom dina e baktama kwa balagun gutina ma abu ingaina shi ngawra Nigeria kamaro shi lar America ala shi dekelda dekel jima ngawdo ni biskenzu ngawadin kakar doni kime shi red card gudema so danai kuru ade ma daji hawar doni lejin malan shi kwa do Donald Trump doni kuralar doni America ma ade shi nasha admin marada haza wane mare shi kakar doki meso na mara walta wuza wane mare awa doni suna mara kakar doki meso di ma su shi hazina mada karapka doni shi pipa ya mada sumu hata shi kakar doki meso suna mara tulza kama bisikenzu doni kala huna tekana mada bakchini sha tultinai shi hawara doni dina dikili ala leji nefal lajinda karuntu lokta harika kalin gerti ya diwalwa mana da furminya nandi sana kultina mara raptu ya nda abigului dana sukala hawara doni dina dikele da jimala diyo lwa mana doni bonu mare shima sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo araska sifur au bin sifur lar sifur fal u diyo indi sifur lar araska diyo 081-49-18-1460 mwakamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nda doki lewa
1: Ngela
0: zarami wuce ke jiro sana do.
1: Ware wa jiro sana be ya wala shire kuma balagun ne ke nan ga ya ko to jiro sana da ka sana re.
0: Ngai.
1: Akuma ta mu jina ga da kici zana watan da renan sa za filtara mu jina cha man.
0: Ah san dai na review in sai gultin review ya dai wa na. Ya
1: ade.
0: Wata oda ya kin za wata wada ngai ada.
1: Ya hangala rai.
0: Gela zarami niras kan yana tiya lokta magonu first kam do rupturo gaina shi jiri a wode gultuna ma dan gaina amma kada kun do zana eh wone mare nda shi lamar shi ma dan lamadon shi de kelerma kultur lamadon amala so siyasa siyasa e ga kultuna ngo kam la assalamu alaikum
1: wa alaikum salam narro
0: kelewa kelewa selede
1: ya uma braga ji bo ingro sama so
0: ne ngela braga ji tamanga ndia ga mino foras kamalan
1: na ni aga kin
0: na
1: abigun na get get balagun ne de
0: eh
1: namu ni na awde intentional again kido
0: gai
1: Aji mai ada di sini nazar zero awal dua awal nanti siapa yang mengena awal nanti turun ya akan cancelin kedua.
0: Yang kedua foto amala sebutan itu intervention bi nacado Federation Amerika ada hatta kuralat dengan kunci yang ide ro am sesuatu awal ide ro nacado siasa gana ini senda.
1: Ada dulu saya sini nanti imba. Amati awal ni zahir dengan wazana mari profilnya mari cuma ni rokungo.
0: Yo ngai na kama jiri yo amma gade maru kurumin ribin tadi ni kan zu tirna ma akai do amdo amgade do ganala nam gade fele da yaro waljimba
1: salama re kan zu hasana kifa dro mana zana kalare tadde andaga kana dizarni tudi ya kalan to do burun ga sana yo burun ga sari ma dai kifa re da kalan zu larna sa wayin sari kullashin su barjimba
0: ya
1: amma sai burun ga sana re ni awalnya betul dia burun ni alam dia akan awalnya siapa mana tu? Ama burun ni alam dia akan awalnya siapa mana tu? Ama burun ni alam dia mah kau dah ni sorry naik.
0: Okay, yo kurunda akai samangga ide bikel anda Argentina Algeria ni samangga akai wa kaduna imbiji.
1: Argentina adalah?
0: Algeria.
1: Rumah
0: ya. Si semua tu, siat mah awan kaduna, hatin kaduna. Ama si semua awalin sorry. Ama Algeria do protest na ama awode FIFA dey ama show response sidi
1: ya awode rumi de intentional ya intentional ginya de kenya normal football mari ari yang nguwai
0: ngai
1: si kai lari zarma inna zola zan nai
0: ngai yo
1: kala ajen da dai ti za tsero aw kom zo zo rakam den kuma
0: dai
1: ya lati de katu hakan zo so ndu sa tsero zo kom zo kam den da dai nai a rumi de Shikuma intentionally kuma tarara ne balagun ne ma dai cikin larnan da rukuna waye kuro yin dinna tarara wasu so bakku so ya zin
0: ngai
1: annan duk wadin da zai biya gudugudun za biya ne zai gudugudun zai go wasu shimshin zai yaro wasu kono yo lai rumiya kam da nad kriyen boza bakken la shin din trifai la en kula sai na rumiya duk ayin na din shi
0: yunda kama nasha gote de Russia kama biskero ni Senegal la Belgium arutia aye kama Belgium shi tara don Senegal le a committee kuma penalty dey sanna mar aye nye kuro mi intentions aye shi na mana kama intention ne shi ya kama ai nyanzur a wada tara da leta in biro aturum kama penalty awarding sa nama Belgium ma Senegal ya mar
1: ah wallahi na rikala ya tarfina
0: biker 3-2 baksana
1: kebinna biro ba 3-2 edu biker highlight ko ngaya nan biker full lor ko
0: jere
1: ah
0: yo tana shi malan intention du fayda jin bayar alamaram awoy dan na shi marin tara shi ma dai alaiman tara Belgium da so ndi elezi kurbol de alama 50-50 de ndo so rakto doin bol shi ma da gota in biro ama wodin Belgium penalty sadu biskeje ma bakta cha tarata yo cha na de shima aye intention do peda jin la peda jin bayar charu charu mamaru adu
1: yo a ad maru koi
0: amma
1: da kuma sun ko le jin gara dire ko police gulwa falfal din bai
0: ladi
1: la kuri je ke borin am da su
0: jere
1: ladi digital ladi la kuri di shima kala da ra kam jin am da sai me baba ba ta assistant ladi in shiro ma communicate da yin mari
0: in
1: lan kira fridge dia made sa ranjin
0: gai
1: so inna saye la fridge ai sunna ma monjin ba are awar to tunya sai ka bola sori
0: tawado
1: boja la fridge su suturo so shi shi men ma awarin gaji bulja da shi ma la radio na karo shiro ka an zo da na fen
0: jira
1: a shiro awar ma ngaidi ma ngaidi ma ngaidi klan ro su shiro kule kule zen kala sen kala sen aye awada andirin gairo ya tire shi awade sanarin gairo churo su no ma dai shi kan zo na sen so suka tare sai ne ta combination chedoma
0: yes
1: dai penalty.

0: da yi sulu announcing siya a wurin gange wani ya sunari a wange yi sulu da canal station
1: jere gala gala ne rasu ne na bukar
0: gari
1: gaji doctor magon faraskama la ruptum andero ala barasu roben hatoro tamagana krente gade ay nya krin zanaro krente a faraskam do dekel che patun dara soneda krinya na kara go kamla assalamu alaikum
2: assalamu
1: alaikum salam dakle wa alhamdulillah dufande
2: ya tre abba
1: abba abba shorno sa abba tamagana balbal ala ndia gamino nya
2: ade falfallo ba kenan sai gaji shi game tsoro shin gawo game ci zana ai manta mu zace zana ban kamla red dabin sun na red dare gawo game ban kam mu red dare mare
1: folisin zambe mare
2: ade yawa ade be amma kuma me kai mu arbi a tuwon dori yara wuri aula tambayiro na ma tuwon ma kamri ci ma
1: ade
2: ya roci folzi ya kawai lamar ro da zici folzo na ro shi ro shafta re red da cin gara
1: yo ngai na shi
2: ma country ya karan biya
1: ngai
2: ade irfero wa zona man sadin ba ma amma america ire from the chica za awangai sun gai sosuna arbiya a yanzu ya kawai na riye je ko su tare
1: yo ko robot man dela kama anda bosnari abuyandina amlar protest sadin ba wono leza awu shima da kadu da zayin ba a yinan karoro da zayin ba shi ade awuda
2: an gai da ma ta ya gare da sai biya game da na ta sorin president da soro ta sori a biya ruwa su game ko jin waya gai karu so so sai ba amma shi ka zuma har ma chan ma na zai rolo ma awu shima da na tunai
1: gai da ma

0: Glazor karantu peledoni gaska doni dekel che tenaso African Cup of Nation yetena mada kringe soro fas kam doni dekel che fatun daraso ne kamaro tre hero karanti na kara alan da jaharami kuntu so sana doni kamaro ruptu da yana alan sana doni andelo tuye wuye gaska doni shi gorum gaska la dadina bakti mada utia biskeso gapsu tanaso nasha doni nangam doni ken melo kwara ken mashuro nangam doni round of 16 gultima aden gena biske ala baraska baktana na doni biske aroni kuma haro gapsana ma suro kuwa bari alanta mutune beji ku alama na sa usku bune yen biske doni indikate doni lardu spenia kurade ma lardu doni portugal ya beji kurade ma ngao doni biske shimada sa usku ku ala baktana koru wazo kuro au bari talabar woto ma nadoni biske doni indikate shi lardo USA kurade ma lardo ni Belgium beji alama na karasa folelan kurade ma lardo Argentina shi ay biske nza beji sha lardo ni Egypt ya shi ay kara alama na sa u kajirielan da jukuro lardo Switzerland shi ay biske nza biske jin sha lardo ni Colombia ada shi alama sa larbuni yelan ada shi ma biske adoni dikate kuwa kurare ma bare ya baktine da ji biskero ne muhim hangal jami'a garzana da shi ma biskero ne kuro baktima dikate ne lardo Portugal ya kurare ma lardo Spain ya shi inga na lardo Portugal ya lardo Spain ya na shado ne shi nangam dunon da rawoto ma shi lardo Spain ya shi ma gaska doni shi lardo dinai samason shi ma awollo gaudo ne shi lardo Portugal ya shi ma alama nangam kan diomien kara da jukuru ngai na shi biske au de kelle sandia ala braskoro na sharoni gorom jiri gade gade alama jiri gorom doni shiro Europe Cup of Nation gutinso kurade ma biske agaden ala braskoro kala faksana sonya isoro ngau kala kala kala kala faksana alan lardo Portugal yar kambo soro shi ma kanasar zungu kala lardo ni shi Spain alan ata shi lardo Spain ade a manzala abi da kelun latoy sendi abisari ne ku kaltan zakoy alan wari zangawo so da gugu zan ne so sendi ya mana mana dana glebis ke shimar episode tamau kurundon bayana ga de kapsana da bonuya so rofos kam shimar den zandetro claudio wala mana doni super uskufal diolar fal usku fal dio araska super abi super lar super fal u dio indi super lar araska dio 081 49 18 14 60 Abin 090 15 42 09 6 Wada Bonia Dak Labis Gilden Nukultenama Dikatedoni Lado Sipene Gultenada Kuradema Lodoni She Fortigalia Gultenama Kurumin Assalamu Alaikum
1: Wa Alaikum Salam wa Rahmatullah
0: Ade in Dakila
1: Kalau saya kata cuma itu.
0: Alhamdulillah.
1: Biskuit tu ni, bakti mah duk band di mah, mah biskuit tu ni, kama saya dah zahanggal lah, kata na Portugal lah, kama sifena.
0: Okay.
1: Yo Portugal lah, sifena. Rumah hari kama hari yo, sura hawara, ni mima hari mana kuai hawara, kundi mimbi. Si kama Portugal le, sa biskuit mah Portugal le, kama si Cristiano Ronaldo ada. Kama hari na shadow ni, bola bakti tu ni, kama World Cup ni. Shi ma su sun zurti mangana sha klaur kana tuma inde
0: kama wal ko baktin na
1: wal ko done baktin ma
0: wal ko bre baktin ma har kama ro awa messi ya kile mbafia sai ma bol tulura sai ma klan da inga wan halan bol araka sai ma ga wan zain da ikuru hurricane shi ai bol wan za araka shi kallo sha halan da leden da ikuru gapsana mala bol uwa so beji jud bellingham so la bol dewa so ismaila sar so gade gapna da so sai manga war zata
1: ya cristiano da sai ana zuni
0: cristiano sai ana zuni cristiano bol du yaskro so wal kopaden
1: are bare bol du ay ma waya la da bana sha bol kumbo yaden ayo da shi ya kuro cikin fara sai kuma awa awo ne mi liya mal kuma shi kawunga wai masu ruma da zana sai ma world cup ma ne za gode no gana bayan su dana
0: Gai na sai mamare awolo dinaman kama cima awon putu pipa de sai sare dana dun
1: ayo ade ro den ga ta do dan shi tomato ba kadim tomato ne tar mana su din dia
0: gai dia
1: ade ro wuda churuko ya Portugal la le
0: yo kama ni Portugal le sai kwaljin baro cho
1: yawa ne
0: sai ya wul dana adu gai na Portugal le India kai ma sai azuna sai kala kala tana gaska la gade gade yo wande kudu sai wadu goda wari go wari goda ga yara
1: monjumba
0: kuromen monjumba
1: ah monjumba kam kada min sanza da sai ya sa da mande cin
0: yo da ya da am gade ya da kuru
1: nan gam da wane wadde yo ba kuruman United State ya she kuma ba reso ga wala za cin zan da sai nan gam da wane waltan zai karin zuna
0: yo sai yayi
1: ah sai yayi insha Allah nan gam waltan zai karin zuna inda sai addu'a ba waltan
0: sai yayi zan go sai Belgium sai bi kenan
1: ah ne da ala balje mai kala zan ka nasara so wande
0: gala dai wani maru yan dai kala honora gala Umar Habib lokto magon par skam da botro Umar Habib ngoro gambore krantu sana gultana malan diolo mana da farmina rapturo go kam lai assalamu alaikum assalamu alaikum ayya dola da ba kam zoltana go kuru kam gade assalamu alaikum
2: alaikum salam ala gajinu
0: are inda to kliya
2: kliya kle baba gana mai lago mana gin
0: gella baba gana mai lago go biskaro ni sana gultana malan kala fona ta kana baktaro wane kuru min bike sibena wa Portugal
2: Yesi tena Portugal la Arabia au zuwa kan jirma a wuri ne sandiya ya cinde sai ni so team nan gila amma da a wuri ne sifen ne Portugal la kujin da team da kala killin Portugal da kuma duk kujina
0: gai shi Portugal crisis a
2: Portugal da kuma ro issue da ne Finland ya midfield a kan za ku ya da na lamzaro dun gana la gana bai tau
0: gai
2: ball da shi kin min boxin na kala kalte ma a matin to limbo
0: gai dia
2: oro ne sai ero brazil la rango e tim mun da ne yana zaina amma kala killa karuwa ba da su ki sai mallikin da mallin zain ba
0: dire
2: alama su ki sun da alama sun da zun yin be game a Portugal da ingila amma su fen da sun da zu ko jin
0: sai boroma gudana ko ruwari ma godan gudana
2: yauwa ci Umar Habib sai guljin da wanda kuma
0: Aya, baba gana melago. Diolam da kamzu walatu. Wane mare, waltina masko pandemi abu ne. Nyurasku nyana atiai. Kasadu mongo kamla ifal. Assalamu alaikum. Aya, inda kiliwa.
2: Kiliwa, inda jila.
0: Aya, alhamdulillah, gapsana.
2: Masya Allah. Kutu sena, kuti gala bapsai.
0: Ngaidi ya, ndufande.
2: Momodo, manajin. Ngurabla bingin.
0: Ngaila, momodo. Aku sena, kuti gala bapsai. Abikuru min. Biskan zata
2: ah aje basha biki are an ga namu da gurgin
0: gai
2: amma kuro tarihi ran namu miya tsena ko da nar tarihi la ran fili wa kala kala da
0: gai
2: ko kala kala da nar mi wutu lori ba su tanne kala dan kan farjo ndo laro Portugal le kala pepena kala sa chonda miodi erira duro choro.
0: Gai dia.
2: Wal fitu lorun luko won pepenye. Saga awero raga Portugal.
0: Portugal le polzu.
2: Ah wal fitu lorun luko won Portugal le pepena vizu. Kaje zara mia aison pepenye cha kozla.
0: Are.
2: Yo.
0: Shikama pepen dunzuro no karang karang gyalan Portugal le cha. Awala kala kala tana sha zuna so en beji yo karo kutan za da mai beji
2: nation league wa mun je baksana arman
0: shi ah europe nation league tawado
2: ah ya kala tana daji sai a Portugal ya kamar na zan tara a beji sabir lairo
0: kano
2: da baka mu kurasana ya tara asana na kuna na bollo ni kamar zoro Portugal ina da ran kana shi cin tsuna kamar
0: ngo kama botuma lai gudin da duri din bedo kawai din duniyar din crisis bai tim darin alama kalakal ba ide manana
2: kalakal ba bai ga wannan manana madara kalakal ba bai kalakal ba dar kici kullin gina za karuwan nindiri a goda ma su kenne na farsai
3: amma kala kalba do to kira sir why kim zarro crisis da so ife kararo wala na ma su fene da ya kwaljin ba
0: gaida ya
3: amma an da har samu da sai bilara su fene da rayen de rayen de amma zahir aure da isa dole ma nan yin
0: jira
3: shi a wajen atarin ganjin mun don ga imana ne min
0: kuma
3: tariya
0: gaida
3: to a tsoro game da gurin mana ne min
0: tawada
3: Ah, ada maudena
0: lah. Amerika awal, Amerika
3: awal
0: aku Belgium abadi
3: saya. Ya saya abadi wah. Saya abadi kawan. Jangan kau yang marin tu sokok saya
0: marin kau sekian saya dengan tu sokok
3: dia. Kau lebih kefal lemak gabsu. Ya
0: fal lemak gabsu fal dau bukannya baksa nama England nama Mexico baksa.
3: Ah, tawar. Enggaklah anak anak.
0: Enggaklah.
3: Aman di sini kan. Kau di kalau kau nama raya kita bilara. Masih pendia. Kalau kau di galeran.
0: Gila dai gila sai dai ka wa kurriya nuras kun yana kasa da mu kurwa da malakto mu gonin farskam da rubturo go kam la fal assalamu alaikum
4: alaikum salam
0: eh nda kle wade
4: lasle
0: alhamdulillah dufan de
4: bana wanda wa gondo
0: bana wanda ma go biskem bi dia kuro
4: ya biskem ko
0: bi ke duna bi
4: Aduna
0: gari. Wonenye awo yamal sipene nankadonum awo sipene zuinda gulimi da daulanda nime anda abi mana shara mana dia da rene ndodo. Kurumin.
4: Ah shara mana andere subien waro ate.
0: Yo sipenda aduna awo rucham labia tara amnarin beru.
4: Tara inde timbe gawari aka kin azumya.
0: Yo Barcelona Zambia.
4: Zambia Barcelona de.
0: Yo arnye okultura mondumba.
4: Yawa kam biya biya kam di bawo giya dubu ne biya duzo duzo yawa
0: ade biya Portugal abumin
4: ah bukin
0: gala da
4: bukin ade tuja gadan mole nan ne ruyen
0: gala dai
4: gala
0: gala dai sai wunya dai wone mare wanda isi banatu gamir waldin dia im la misala
4: banatin ba
0: yakin numa
4: Ade ni na amma na zaran bai fa ngana ga wai gamnan yana
0: Gala dai gala Gala bana zama lokto ma gono first come draw botro kuro ade ma nyan draw kawli ma aturo au ben turo turo awodo ni zandete ma sana gultana ma aden ngo kuro kam la fal Assalamu alaikum Ade nda kele an Gala ma manchi tibuli mi ngo biskero ni bakten ma biket tuna bakten
5: She
0: spend there.
5: Caruso, Caruso,
0: gala mama ci tebe mi lokko ma gonum faras kam da bo toro ko radima ben ma haturo go lokko de andro muskaf sine kam la fallar mo gonya faras kam da wa alaikum salam da lokko le wa
6: okay
0: bar kam andu fande
6: bar ka ya mara mara mo go ndam gari mo ru ru ya ka je ni wa kidan je ya wa bone
0: yo ta mo ru ne ru arab ka tumye de
6: Yo
0: da yangala gala gala mi rabe ni rasu kinyana ti ya palmata lokto ma gonu first come da bo tro da ji haram ikrunto ngode kam lafal assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam
0: nda kelewa
7: ya ku nda chido
0: alhamdulillah da ndu fande
7: baba gana gongulon
0: baba gana gongulon wuce kin shura first come da kele she fatan dara sanaro baba gana Alhamdulillah da tuma gana ndia a wado in zande nya mara ga minu
7: Ah ne ga ki la tarmiro
0: Naam ngo biskero ni bakti ma klafona ta kana abi kuromin
7: Ah biske kuye de mana la klafona ga ma samaso mana mana
0: Kuye Portugal la wa bakti ma ar Spain na
8: yana ba son ya ku ya ma har har amdo bulai bol son so ye el clasico ara so
0: yo
8: ah Barcelona Madrid ta ba son ya da
0: Portugal la Madrid to la Spain Madrid to
8: Spain de Barcelona ara
0: yo el clasico
8: Clasico gana la ba son ya dog dog la
0: yo ar Madrid mama Portugal en cara Barcelona ma yi awon kara Spain kara
8: are
0: yo gele kuru min du kana sara ru min
8: ko kuru min na ala maran su tan dishi ma kana sara yin
0: yo
8: ku da lidaro su kana sara yin de ka u as kam du bol da gana su min ma su pen ka u tara min la tamuna man bol futu sai yi su tan dru mata ko da bak sai bol ya ji se ko la winin sanna o gina diri su kan ga otuma na sa ni amma gira na sai kiran da ku ko tin bai kala su gana kala do bol garu ku tuma tar da jin bai ran
0: sai se ben kalan dan manga iman
8: ah da ari ya su ku du so lu putu tuma gana robot da bakin zoro gira gana ga ari ya ku ko tin kalan bai a wuro a wuna sai kan walla sa ku bai ma da gini
0: shi kam kalan zai
8: shi kam kalan zai ayya ya rasu wa jin bisalan amma ya wuda kuma ne su kan shi mazuin
0: gala gala
8: ko da yaro na zoro
0: daga
8: sarana
0: gairi ma
8: ade ade su zai ni
0: gala
8: don ngao kisa bane baksana ade ke no way a brazil da baksana ade ke tarihi yin ta kuru golden goal do biske wol ko pare kin da mahala ne bol kin din ala tin
0: yo bol da shawa
8: bol da shawa da ban tumati go jo kuru outside 18
0: gai
8: kun di benda ni sare ya ta gola kan ya ta sare ya ta outside 18 bangun buwari wani kuma ne ya je bol sai turu yoro dukkan
0: gala dai atiya wunin waya gala
8: nira
0: gala nira sku nira lokto ma gonu faras kam da botro da jikrantu boto alan jiru waya mana da kribzanya alan da rem doni faras kam do de kelle ko do kashe andiro asku nira kaso da gonu suro faras kam shimaren andiya bon suro do rubtu andiya nan dia zanditro kuntu susu kasar doni engineer doni ko da sahabsu an da nan da faksinaro loktuar kalkalin kuma alhaji gaji maidu faris kam da dawon gida garuko daji loktuar kalkalin nan da faska magarin da ratun da karanta mara wallo ma salam.

0: Angila masha Allahu so andia krantura harami krantun deso tumain biji nandi tam do inflendi adi gwanwa rokuro tumain biji kalkalokto adien first kam doin yak shana in andro itakat kuyen ma alan nandi shilan kurno tuin na karao daji krantun deso nabtundra sawia ngawlan first kam di tumtama alan kashanan di la doin ya la namgana doin shia sanya krimila doin sigin shia andiro futu doin sanya da badi suna karma nangam doin dana andiro bayin suna idiyei tumayin beji karkalokto adiyan andia gawin na karo daji kasudo kazin su ba soma ba da gile ni yala nam aiso kaziru rumin na shaduin krimila doin alan
1: Kazin zirin be yagunin babai gunin ba ai le kazin goyim jiri krimiyar yoro sauriya bula ala barra suka kura kura yim lambo shi ma rufin ni ma kun gana mu da ikkamar ma fannin ba yo shi ma kazin da kiska kiska ya ishin burburi ya ishin amma yim klar kirb zakata farkar fanni ma fuskan farkar ni ma nanu awam dum ni da im kwasa walja ai mabaka wamda ikmar masulimba har ma kazin dio
0: masha Allah na shado kana sarado kana sarjiri surumin aukar maro rum ngaulan suro sanyam didin
1: a kana sarin zirle ngo misal ndulim dia yaka na krai lar leza awla jiri kapkata banzan sonda ya nyisa na da dimin da yasa kusurorin kawo lenum gare musa gwanin lagwanin muradin loktiya isin ya sonda na da dimin arma wanda kana sarin da wanduri mu a wamla yumin o mamla ya ba ka yum chondin men cirin fandi men mukon merin ranin tulun muradin ma dimin arma dai sanan dire kana sarin zo
0: kula masha Allah ya lanam daji ai kullumin kashana da so ci cibrimin da so doyin kirmaro san dia sanya sokin do sen ba masu allo ni ai bo turo dimin san dire
1: a ta sana kun da ba romon tuman mon jimba so awarin mukon kamar ai nyoro waja kamcin ya kan min baton min patkata rawalzo a shirkala me zan ni kamre nam nuwa ya zan nimin shi arde suku nyoro sana ba nam ne gunin ba biya mu onjin na awam gana gana fatulan ku kama aliyam madara lasin an mana kantin gana lasin shi kuma krimi da we kuma sronzin da kana da zawa me dutimin nin lorusa sa ku ko za sana ma ku kan town dia krona sa kala ko na zawa la choro to sai awala sana zawa jinin dure koksen lai ngai liulan sorotin dia dinkin zala ai sani Bridge mayan jim amusiyan larimin kankara mayan larimin amma wanda muka donoro fim namnimi muka donoro fim kongaro min gullimiya sayi karon kangayin kara kaje naftiya fanuwa yes kada an da kama wa riko kullin aure lejin guro yuso aure lejin rozu na lan dila kanmiya tin dajin na nan kama krimiya tin larimin na lan gai awo gadi aliyon madarala awo kolam kolam medimiya tin nguro sai ne kasule tin sai gare gare suka aure nan guro da madan lejinna kijin zafani ma da shiru

e kwa mi son sanya swa goto ba disai sandiye chiza awa do yin kishana adye gulsina alan sandiye ngangata chiza sanya swa kando taba disa sanya adu sambi soro loogu ya awo so nga utu soma ba daji krento nde so kalkalokto adye n first kamde tamtama first kamdo yin ya kishana e kalkalokto adye n kirina karokuro tuma imbiji nanti tam tamza gonyo ina karo daji krento Nabtu ndwa ya sawya alenye tutuloktu kanalain. Isha zawa lafrumi nandia ruptu. Aya iro first come adia nandia kurnu toye klan. Nandi andiro kurnu ndo swa gumgo win. Naji kurntu kao zawa lafrumi ndiro. Ngo flendi tam tam ada kurnu.

0: Ngila masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harami krantunde uso ande krantaro. Kama mai ala ande arab sana suru fraskam de tamtama fraskam doni kan yarami. Nyari ya tismi ay krantunde so ande aga wino loro maa shi fraskam doni nyari ya tismi. Adi maa wason kuso tandi martawa sandi arabta suru fraskam shuma adi alan lartarza andro bayana sadin saudode tilabde kan yarami da hapta ilan. Kuntun da son abtun da ya sayo kusota yin martawa chiptota na sana jim de fraskam melan fraskam shima da nan duro ita ga turo kusota yin da sandima ba muhammad kamsul ma qur'ade ma ya falmata malam amadu ade ma ba mustafa tijani glani so so kulmana ngala da kana diso
1: alhamdulillah
0: ngala da zin godiya balbal da farak zai inde kada mi go isuwa kurtun de soro saboda ne surodland jamin de son dilamta san de rubtan sofas kam shima adeland saboda ne tilam de kan yara me da hapta island a wudu tidina yayi na natin ma kamlan de shimba tin kuru ade ma surodland amka da nindilta obin lamta
1: okay
0: tilam de da what hapti ngala zoro daji aizio ya falonta ba gasu ko leka shara kama idin
2: ko shara kama idin na badin
0: wannu ne rashi da dai cimo wa dai
2: a dai da ne
0: kama ba dukanin ba sa
3: suro kame werin du zo gare gare ya janyar shi ma dai time sa ngaro gudiga mu ruda goyen dai kamu shakwa da ka shuru kallo brife ala baral da kife dare miya ya masinna da dai ro dai dai zu kwandiri nya kala ka buringo oi na sana da ingo fe miya sinna ruma a Shiro people kamne she cham gatsu to she jirinye re awa an burin da cham ganin da re ai ma sai da
1: ai ma
3: she cham gatsu sai da a ikin ba ha kwanda re awa leman sama kake a miya fuyi a miya re fali miya ni re fila lu kula ni ga so a mojin ba re won ai mojin ba leman ne kake ne kake a shiro fali yeriya ikin ba karan shadi pon
4: ba fe mu ko zasu
3: arwa miya san ma kambul ne mu ko ro ko won
1: ngala
3: kawabulin cham din gatsna sai sha kwanza ka jira aya ne shi ture da na amtoro ngungure awa na wato ko yar wulti ka daga hirman zo su kuru da ha solo da soirin solo liara kware aure shiro dizinarin aure shiro ko mu gara zanar nya solo ngara ma ara kana da fatro wulti min wulti miya he chai nyaru mu ko min badiya nyiro falli da iya da hollin ne nem cham mun ganin da dimin shi kuma kawabulin da fira da kula da rojin a ka sangana are ka da fisha solo su choro taran din dai wannan shawujin wujin din dai ya ga maza kare goro da Allah na yi kamar hangal bar yayin ne ko su goro
1: jiran hangal bar mashe
3: hangal
1: bar mashe a filar ne ko lari nan ni falle
3: falle na rura hudu kura ke hangal bare me kare riba ne
1: kana di bar ma sama
0: furta kana di bar ma shima
1: kana di bar ma furta
3: ari yari ne wode
1: kana di go na ma falta cha ga na sama ka
0: ne wele mar shima da banna
1: banna tara ba
0: mar shima da banna
3: kai me ni wati hangal bare ya nya o mu komin miya
0: wani ma Allah amso dai kama da hangal kutala ai unzen ba wala ne da bozai rai ya falmata dile e kuma filarin luko lari na tu bronca ka azna do
3: ka
1: andu
0: isi lamar shi ma da walti collect fal kanzo
3: wallan
0: dai kan da banna tana na lit
3: banna ta hula ka za cha walti shi no ka za su ar ka su do sha choro
0: yo
1: oi hangal ba nan dare ya
3: wani taraz da ta suri suri ne da kamar hangal ba yayin ne ko
1: jiran ta ya dar manno
0: masha Allah
1: jiran ta
0: ba mu safa shi kirma yarin shi ma da taida zai ilmutuwa linta saudo ne to na so kishana inde so kirin zaya surullan kishana lad nyarin zashi ma duro di mana zain su
1: wani ma talanda mara goje
2: darasa goje jira
0: ngila masha Allah rami kuntu de tpangana ne de tantom dane fraskram nyari ya timi ya gonu no darasa mita fiskus kunuta uwala itagatina kara da jaram kuntu de lenye flende mami sharifi ada kanye isha fraskam shima da sana kan injimi rugo ya kwanyen

0: Productions. Gilah masha Allah ramikun tunde ta magana gana la tusin ishina runa tunda ya sayo sana kan indi mero fras kam shima da ko ye konya gila babu safa bayan dimi done lanye tusu luktu gana lan keshe ka wudu an dro ben kan gana mino ba kasulo na shamu wanti kya godi akan da inde kama ai ai daras rogonin
1: kanadi ba namnan dili an be sirun
0: ko lama shima ba tuskat
1: ai namnan dili wani fe me mu ko min do fal kam ye ma niro tere luko larin goza fe fal so na mu walti yishin da samma nan diliya
0: kanadi ba
1: a wadu samma kama
0: su nimjo ku ya soro ga yala ga ba do lamar shi ba ti
1: nimjo ku duma ba de ai nimjo ku ba gulle miya shi buro ne fe da biya mu kon zuru to ko gunya shi ku landir maka hanzu gunya fe da makwade
0: biya nan dili ma fu rai
1: nan diliya shari ka hanzu wala no ma fato da maro ishin ba de
0: kwale maka lanzu wa
1: fe da mangane gunya ka hanzu gunya
2: ka hanzu kai
1: yawan da annan karro Muhammad Kamsul zo kala kama yala
0: Balbal da
1: Adalanci ya da gudan kurgala kuma gulluma ire kamala kirin zufan ja ni wai urmaliya tin da adaide
0: ta bangala nan ka tudin ai so tudin da
1: ahalar ma yawa
0: a wado amde ku gaulan sadina ma dan gangatsu ku futu da ne ande kin ga ka ande da duri ka ande an galautiyan kala urmaliya ta shi ma da kalaktum ga wonin bar walja
1: fa idan zuba
0: litudin gilajin ba
2: gilajin
0: ba a de ai so suru kanan ga ilan a wurin na futu a andro sutin din ma kalti wutin ma mu jin ba ai so tanti
2: ai so har kure da kalan nan kudin ba ma fu ya mata a ku ji tudin ba
0: kan gade zortunan karoge tudin
1: ba ne yawa are da ma
0: a wado ne anja futu go zu gnazin ma shima klauro a frasco mio so ita ga tin da suka daji kruntun da so faskam shima da ala andro a futu a sutu ngila ba ka san ya kran yan
1: a dai wanda ya dinan karro kamaro gala kure so a da fere gozen waje bezain galaka da
0: tudin
1: gada tudin wato kai ragozan le za chaman be hangal zaide galaza le zana karasta buri da tuno zana lakala ni shiba a waka da bulzaya sambile ne mai himman za fan zulan nafkata amma ku yarin amdona isa wujira rasar tartana da tartire zawo dane goza sabo dudin da so ala shi mazu zaman da kuma ya da kure da gade kure yarin ala barasu kam kurala laylan nafsuna dulila soliya tara ka hanzu gindi tara kam gare ngurare magin biya ko jinya su ta wusa zu krewe la gozu fiatu a wasu mara kam luwalan da nan duma yayi magujin ba amma kudu nyawa da ta dan ba ya da sayar gina gina da ismen yi ba da kulu kullum da burman liyahu mai yaron yo tara da bari da kaji hanjin annan kallo da dudin da so a shi moyo a wangule jin
0: a wangule jin suru kanan gailan kurugulu mai da shi a waje da atade suru luktu da shi fere rugotin na olja gala kadat din kuru kam la da gala shi madlan hatta kanan ganzu san maso ita gasin
1: ya in kan da zare gala so kurunduna ro wallo na ba fiar faldu retareta ngoy gulu mai yo shin kam gala ta hangalla da nuwa kam mai ce jin jilar sa mushin
0: kanda
1: wanda ya kamla din namnan dudi suka kunja laifanza kalewa sulai nafsana da
0: suru
1: ko zu lezu na shiri mangalo so maro lezu gai
3: ai
0: kala zoro masha Allah ba kam sul askarnya nyiro ba Mustafa ni do andro nyare shi maro gutu mar kala mo walti
3: yo gara
0: suru kan ga de karma atun ai kala mo isu nyare shi ma da andro jutun
3: ba lamar kam ta sta fata ai sta fata dai ba kanadiya sai aka kama da ni lefan da da
0: wai a wannan tun lefa a sati
3: sanna ba kamuru ko gare duran mai india ya ka da yawa ce kar kulma gurdu nim adal din ba rafalin da ne gurdu da ana kar kam ala ya suma da sawan mutti ka krando kullu ne samu san hirru buyi ga ya da jiri a wushi mari kare fatari kisa billahi da kakal gai da kam sur wa zakulta kaman da rawo
0: shina
3: nabtin lefa jin haro mari ko ba da kwaljin ba bai saladin gayi ba ni lefa nduwar ba yaktu
0: ni lefa dan kama
3: ya fa na yaktu ya asana ba kirin makadin baro ni lefa ba ya jama na yakin da zan gari a wan gari ngu ja ngu shin ana karba kamso da kanari gotar fiso ko ko ga kama so garama tim ba da fara ba amma
1: to zuna da ma diyo
3: so zuna da
1: ma gala
3: ne ban gala gari
0: gala masha Allah ba Mustafa askar yana nyiro kala nyarim do andro gutmai Allah ya furmata
2: na'am
0: kinda lamar shima tu futuro kishana amande so da kishana amande so ro shawariya hamin kala nyarin de ba Mustafa Allah
2: biya lamar jina yare a wani isu waja kana digo ta mangala kawo wajin da yare kuru kana digo ta mangala a wanya ma ce zai isu ga inda so tunara walzuna da alan zai lantonoto wori kaman za so wazai awa aya kadarra ta kongara kam dew shara ishra kadarzo da isana ra walzuna ra da kanadim gonum kumarnum gonum da sabtu ne sama fatrun tunotwe luwala so mana so fitna so da faida ba kurfatul luwala ra herma gayin ba
0: kuru ne am kura duk lando kullatar walja
2: sai durare da kalan zakultin
0: am kura duk lanza kullatar wallono ma duridiye kalan zakultin da shima wa tamtam zagoyin
2: shima ka kallo lale
0: rumin suro kinin gailan kurazaya
2: akai
0: kalan zakullata
2: kalan zakullata
0: asunun ba 19
2: wane asunun ba akai rama shima kujo shi hangal zama ba ya ashe hangal zabana kalar kullatar wallo ma nye ya injirma bayro wallo ya bare bar waljai sai da na tawo katana gozale
0: zai ba kasuna wala gulto man
1: ade so wanzu alangoro
0: yo
1: shin gai ba tarare yambe fine shi tarawo
0: ade yambe surorin
1: kuma mar kun zambiyar nyiro ala yacha ala sai shi mazu ala ta matram imani yacha ala kun da shi imani yacha ron gullaro duliro da tuwa
0: kamu ya momina
1: a hare kamla
0: da
1: a chambumma na mumba
0: rumu ala ngoso
1: ba kuma maro rumin kamla duli kamu diyosen duli kamu uyesen laya da baja waltum kamu gade ramin kuma ro duli kamu arakai so mafata wallin nafsana
2: bai da lamara
1: sai kuru kashuru adi hurtun zu arangoro duma kuma ron yawa din nan mun gullara alakwari min ma duli umto kata da sai ne kuru alangoro ba da su ala ram da yanzun duli la yawa da manga sana wambe
0: bai
1: samma hurtun zu
0: arangoro sai su yi fani
1: fitna isma ni karo za yanza karo za har bari bulto rogaramai
2: awa larfatar markin sha masrai mai ja fatar fitna ma ailen yana akin sa
1: kin biye fiyen digin kin zambiya da yambiya ngallaro ala kore o kalandalan ka shi kuruka mudelar sa dimin walja kore ala her sudu ala na lefalan da yau ala kin zambi bara ro samburo ngallaro cin ala ngure yau
0: ngalla masha Allah ba kamsalam da ji harami karuntun de shawari done ba kamsalam Allah dan ramdo fras kam den yare timi a doke she ta mangana nan de tamtam za gonwaro harami karuntun de lanye flende ganga kurai ada kirin isha nan de rubtu latandu andro hawin futu done darasa gonwailan

0: Ngala zoro harami karantu ndara san kunnumin kilometer fiskun uskun ta uwa radio dani chami farisari tanas maro ko litinin maududu ne ko klan zandin yindus ro fariskam do ne balbaci tubri melan kasa da do ne ci tubri mi babar shiaka girzan da tanas maro dawo sai karab kan zamin main tatanza gana gana zende foto do ne shi bana sero sudinen loktu wujire loktu kutulawa za au loktu do ne kame kazi la rugaya klan zande ndi ku da nan jiru kudin tanas maro kula kula kun zai allan jim dai haure allan ku sotwaye ku ruku sotwa ga tanas maro first kam do ne balbaci tubur mi allan ku sotwa ndi mau kuid sai ma namni zande ndi ku da nan jiru kudin alin yayi har me karantu ku sotwa ne don yin jim dai haure ro isa na dai sai ma
1: Ibrahim Ahmed anibe
0: Ibrahim Ahmed sanya aye kinin gani
1: machine green
0: bila sauro da jukuru
2: mamman gawo bakasi nguro ma sama lame
0: mamman ai sanya ro kinin ga kando ni min
2: sanya babar shiya ka girtawa
0: gila zauro daji Ibrahim na shanu Isha karab kalambe ya do ne ni sanya da kando ni min din ga ma tanas maro babar shiya ka masoi
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam.
1: Si Ibrahim Ahmed Ali bin Gono Bolori Twin Karako. Sanya kar babur shiya ka girni. Ko babur girnin gana ziyai ko sami o karanzuna. Koro karab kan da be machine ne. So karab kan da zauro duna. Karab ka Bolori Tulan junction din karab kan da.
0: Yo karab ka yo son awo foro sakna ambe tanas maro murada anzimbe ai murada karabka kandoida
1: murada an yar karabka da ku ganan zai ai konyena ku sa usanna kuru ala barasa ka kaza da lande be bais de be kuru zauro kalande kallatai karabka da zuma mawo son nam ye meeting din ai legend ala barasa ka toron dia ka won dia gananyan jiri normal dau letien accident la be kundon di la be lor sala wa jin kam de la wala wa ja toron dia ka won dia mau lan gananyan be
0: adi kuna mau mala samnu inda kamgata
1: kamgata
0: barakallah mamman nasha na muishin karab kala be yaro nin yi surun dama
2: be kuma ro karab kan be udu karab ka indiman indin karako
0: masha Allah karab kan daswa
2: karab ka new city NBA da ji tashan bola NBA kuma ro surarin da kana mare futu sawaye gulzina dai shi karab ka da chairman karab ka ro gamiya ai nan so isin yuro kiskezi ne kuro awo shi ma da zoro yuro kija ai kuro afwa yuro ishin kuma ro futu sawaye gulzina dai ande ma la da ma wason karab kan da NBA ndi son michin da le ne kuro na shi ma da hadar ni ne ala bara su kuma yi tatan da killen da jawo kamgata be lade ma woson a wanda ganga gina nyen wujir be hutu gulma ide kundon din be kirmu be da ji kiji be da ji waisa a wadi iswa ja announcing day da karabka ande din skilte kaza da lande be ji vice chairman be ji da treasurer lande be ji da induson be wadata a wadu sero wadata somgata kadan be ji kam kuna gina timan be ji kam kuna subtiman be ji da ji kam ai son be surodin wadai da su kida ji awu karab karo na zina bawo kuro awu kala kallo na zina bawo
0: karab ka yi so marada zambe ai marada do ne karab ka indi surun da mai da
2: karab ka dai marada zambe yare da ji an dai kuma ro furtu keke na pep girta mai na kashara an dai kuro machine da magirnyen da ji futu gulma dai karab kan dai bana ala bara su kallatar ne din hata kam fato haya ba ma dan ya shiru fato haya biya ni na so ma be wiye non gran be kam yallanzu sambuna dan ya shiru a wusu ila dawar ne nan beji kam la suron den spiron za hatta gojin ma dan ya shiru dawari kare lo sa shiru dan nan beji kuru kam la kuru sarta kam jin nan zin a wanzu la fallan da ya sadawa ya cika zai ya shiru gonye ye le zai sadawa wanzu le zai biya ji na so in beji an so dun guro kara suron
0: awo awaka da karma muna nima aye karma la naptu bana ila nakara la karma biya ku naptu kusu ila nakara la ukun komna ma da samma so bana da mankara
2: samma so bana da mankara
0: barakallah daji kwasan na shanan mankara ko ayo do hangal do agarza ta nasmaro shi ko na do ne mawo son gnanuin atu gnatu bariyo
2: ai maga dagi hangal dia girzi illa kaman da bana tirma suku daji kusku ko yalan ko umashin girnin kaman fa umashin girjin dallegi nduso kamanzu Driunzin awon kintanzin bai awo shirwa aziya to kuto cross to turu state ma ba ila na shakarab kadiyogi isim gumgatem gima monjin ba kirma su wana su wana wa lenge accident da dike glass machine ya lakalti bi machine ya latem fol la carte aliunyin kuna ba ma da machine akai pogon pom turu monjin ba dole karuka men yiro kuna yiro kilza lenum a bulin man yiro choseno a din da masa asaino a a